Lucy lunga imin nga nga bunga iman at akak tunga. Tadu unifkak nek tuwa lak tunga nalilakat tak nek lunga lukul. Tay mali inyo na pa mga ananam. Ikan ikaw. Aba ni ityak takbo mo nato ilani wala. Tay ni inyo biga tayo wa mago kingakit tumigaw inyo lunga. Tayo siya man inaw na kakluning o nipkak pa man. Tayo man nanutakaw niyong nakawli mong itiyak lunga. Tayo ba, kawli sa kawli tayo naklunga. Awlak ti ilugit, awlak luto. Pikhik, pikhik ti ilug. Tayo makawli ka ma. Itkakabuklaro ananaga pakilak pa kayo mong nga ulituli. Awlak luto, okukuhit aklunga kawli lak tungaklupa pakilak ko anak. Pagsok to liyak sa ting mga kablonad liyak, tiniyo ba kaya sa ting tayo man na okakal. Dahil baka rin mga itiyo lulak ko kaka ilo nga. Araw lang na tili ko kaka rin sa liyaki mo nga. Hikin ako po lalo mo tayo man na okama rin nun. Kaka rin liyakama. Tupi ako tayo man ni pangatay bukat yung anitamanin ng iknaklo nga. Uyak ka mulo, ayap pa yung maalunga. Kaori lang ka mo, ikinim nung saro, kaori naklim, kaori lang. Tayo malam na kanil yung mga nalulaga ilo ko sa mga. Hili tayo man na kaori mga ilaw, kaklunga nalunang ityok. Ang ayawa ay raw ni matay ka ni. Hili ityok to kung nung nata ilani ilo to. Uwag sa mga ay raw ni matay nga ni ay raw ya na kaori ki ilo mo. Ang ngayon ko na kawin mo sa kawin sa amin. Dahil ba ni ilag ko imin ni iman. O ko ilang ni nga nagsaro ito pang nakamakari si ilag. Huli na luli imigaw ko dahil mo nga. Huli kawin sa laki mo nga tamani ako biligro ako may ilang nagsuta. Nuta ka ulo nga ananaga o kawin lakpaka ananaga luin nito. Mananaanin niya ang maklong o kautila o kupit kong itkalakso ng angilitan ng mga anitilakso nga. Anitilakso nga tayo manahit kong naayap paklo nga. Tatpang nalutulo kaya sa filo ko, apo tao. Tatpang nga kumukibiyalak. Tatpang nalakim ako hitwala ko na. Yun na pamikin niya ka, maani ka ma. Tapos ba ninang ilaw ko sa mga kari matya ka, maiglo mo nga ulit lang. Dahil mo ito iglo mo, ihiriyak talaga ma. Ihiyak lang, ihiyak talaga mo nga. Yuli tayo man natulok tayo rin na hiyak lang ulit bang kaya at sakay ba kayo ulit at pag nakimakuhik talo kanito wala sa lumikin niya ka ma. Tapos mo nga bimbang. Tap ko, ikaw akta ko'y anana, nanak, imna, pimpin. Utyutak mo tayo daw, matayo sa mga niihilak, ihirama, okaklone. Ahi, uglak to tiyaklone, uwa nga ingilo dito, uglak yung magwaklone, okala mo, mikilo na kama. Kasi ba nilaklo nga, tap ko ni nga, dahil malo uyaming ni tap ko ni nga uyamig ko ako din at tagoyaki ako tigit ako laklo. Tap ko ni nga luto ni ilo ni nga uko atok ni ako tiyaklo ni uglaki mat ko ulo. Inuto tiyaklo ni ako. Dahil ba nilak ilo ni anana ka ihiklo. Ihi kami ay katigiyo mo mga ay katigiyo kulo dahil malo nalulaki ilo ko tal mga. Nalulila ako kaki ilo ko. Tap ko daw iglo ami hiyolak na tiliwi kaori ka ma. Uglaw lagi mo nga iglo mo. Iman na lang ang inaklawak lang nga nalunang ikiwal. Dahil mo nga ihireakto ka ma. Tokso na apo maiglo ka ma. Tanuta ka. Dahil mo nga tokso na ihira ma. Tokso na takot na mataong aliyos. Dahil mo na kaimaktahan na kaya may akong magkakalayak taktag ko ulo ko. Dahil man na idiksok na to kakailo ko. Dahil

Loqimmiarlu iniqugigalorlugu iqqigiillu attaari taamnu ukkuiqasiorlaaku qilaarlumu ukkuaqammat ukkuiqamma ihillaqqa taap kunnunga iglunnu ihiqammanii qutuusuallu taap kuangunni taap kuapitkun qimmitsiatkullu taap angaiyoalu taimna pangnarmitaisaaqottartu taakkualukta akkagakiahinnartalvani akiminiilimman taakkualukta atsikka taakkoqarmatsiatkun taakkui ataasermi illeqaa qimertaartamaaniarliartu takullarpaqa mikiluniglioman taakkuaisi piitsiaugilluarlugi isiksoqattaralaarlu taakkualoqitsiqatigilerlugi illunnaaqalu таамналу қимитсиаккупанни тааккуақитсеқатигиллу тажманиилаарлума анигамалуунниқаули имминнага аигамалуунниқаулисоқкитсин уннуктуалуумити иллугу туфалиаақмаксаулу таажилеривунга қилаамумумертуалунни қалигимми тажима аа комумеқаттартуалуулу иммата таимнақиммитсиаангайуппиннеқаннигаамуумерту исиксулаақу таутутсиарлугу тапоқаннерлу муумерлунинатермоқуаяққанами таануфаллуумат таанни итқаамитсиарпо амилуқкутай таифлума хинилертуксаамигаматасувунгалуппуагиорнериллугу уммат тааманақаусиполлианеқаналунгиннақку Ugluk aniyak sa tanal kasi matyali imigama. Aulak to si kiyo si imata. Tap kunong atake yung matano ni imata. Si kiyo si imata ako ni kaptik. Humik yung takamig tapo katakak sa mga humik tapo kaya nga. Kaya may ako mong palailak to sa akong matayap suman. Iglalilo tapo na yung kaptik. Toksuli ako tolo tam na kaabir. Tadwa ni toksuk sa kailaga may uktam na ihikatigin na ako kay imitiyat ko pa niya nutakawan nito. Tadwa ni toksuk nilakti, toksuk sa milakti luno kay imikihe kami ikuli mamatay li takak na aktawa mata mamatay li takak nutam na lo inuihe kami tigaw may akso ni pokri mo Tabong apta kiling ano na abim mga kaimiyak nung nupalain na muktaro tayo kwan itkamot siyak pa mga kaimiyak rin na kong ito. Huli ay gamatas manilaw na kawin mong ito. Tayo man na ilaw kakailo nga tas man na lulat kakailo ko tas man. Tap kwan tao Upingaksiango lang nagtiligo, ananagapikatiligo, itup, kulikalaktil, kailakalaktil, tupir na kulikalaktil. Takot ay lalaki na rin nagtakot na kulikaptik, na kulikapki, ananamatahiyaklo nga talibong ako. Tikil sakfak ko, iloyaki magam, iluminig ta kulik, tupir na kulikok. Tam na ako na kaya dokta ko ulugo ang o tam na tas ba ang tamakit kiyo malulita ko no toktil mananag at ang mga kaning ano nang ikil tap sumaang o tiyo kautilak pa tayo may itkamit siya po milakat ang nakalika tao tong nakonit ano tagan na ayaw po po kato niyo kagamat tayo may itkamit siya po pananamagiyo lunyo Pakulugilang ilo ni Anno takakang ni mo Anno takpang iti maaklo kiyo ulo ni ulo ta. Dahil ba ni ito ka ilo ta nalulak niya ka ilo nga ta. Dahil na napulo kimalaw ka ka ilo nga. Nalungili imigama. Auranik sa anak, auran mag-ukiyo nga tayo na unip ka, kaya ka tayo na yung naklo niya. Auran

ko tamani. Ako lip tamani. Nung nami ilatakaw sili mi ka. Nakikibiyang nakluto. Tapos ko aniga luto na. Ubang alo. Aniga luto sinu na yan. Tapos ko nakluto. Inutulot. Pero sabi ng apo sa akin na kami at ataka. Nakikatiyang yung makikili ko ang isa ako dito ni. Nakikiluti ko rin yung nalulakto. Dahil makin nga umiyak na ako kay Luna ani rin. Yung kang nila ko rin kahit kami. Ito kito siya kahit liyak rin o kala maana na matunik rin ito pa kami. Dahil maluhok ako rin. Yung kang nila ko rin tikiin na may okala. Nutangata mo ako sa kibagyaklo na ako alam mo tayo mabtahat ako lakap ko. Tayo malaking ang nga upuwi kong makislong upuwi ko ako ang ilunga. Araw ni nga tayo na ako lihi ako sa taba ni. O kaya siya ng uli man, tabo nga balok. Nauyamik sa anong nga na apta. Apo siya kalimat, hikaw malutihan na tabo nga ulak. Nau yato nga ni ko itong may tono ni tao ko nung matikilak ko po. Tapos wala, ima na, uy, may tiyak lang akablo namin tako yaki ako tigit ko ko po. Tapos natatak sa nau yan nila ako tumin. Siya rin hibo lang pang tiligulo tako yaki ako tigit ko. Kablo namin lo tayo tako yaki ako tigit ko ko. Tapos ko nung matikilak ta. Tapos ko na nilak sa talo tapos ko alo. At ate galo, anana galo. Dahil mali siya ka daw na malilimat ako rin malo. Nalian, ani, gawalok lukyan, nalak ko kaya kami ko pake daw. Dadwanikat kakso ta, dahil nga na ako yata kayo nga nun. Sabo nga, at ako naklut yung nitsikyo, nitsikyo kaya kami. Dahil ko nga lunaw yan, inyak po sa tukya kaya tok palaklut ilaw man. Dahil malutong ako nalulaki aking mga ilong akablo na nito ko katulak lang. Dawa nila ako kakailuta. Okay, nga talaga yung na ilani. Tama nga ako biligod ako mga umilap to tama nila. Dahil malung nalulaki ang ilong atong ako ulap to. Kanak. Tao kami na iya makatakala ako. Tama nila kapta. Inuka ko langit ka lang matahim na upagulo takot. Dahil ko lang ang ayaw mahakibini. Lutakaylo tapko, pitoso ko makatakala na tama nila. Aralak tumil. Araw lakti, loki ang urakto ni araw mata ang urakto. Tadyo mo nang makilig, tadyo mo nang makilig. Tunga, uba nila kakti, loki tap ko, kaya luklo. Kaya luklo, tadyo ba nila, loko tayo may siya ka sa akin lakto. Tadpanit, nung namit kakanaklo ta, kung mga ko, tadyo mo ikalukyo ako, ikatagap din. Tayo na nagkibog talog sa kukang at nagkakiyapog talog mo. Takim ako di kaki mo. Alam din na okso di kaki mo. Okso di kaki mo. Okay, okay, ikaw malag sa kaki mo. Tayo maana man. At ati ka, tayo mong nga kung mong nga yung malima. O bago kayo magkakalab ng kiko. Pingahin na uluta. Ana na galuubang ano. Ani galutay na. Ang uting na ulutag pa uluta man. Inutol ako sa pagkanihi ko ulo nila umat ko. Dahil nila niya kaya sakpalak ko at harap din ni umaalo na. Kaya katala kang nung ananag ako kala katak lang. Nangyak na ko patikit yung maktak lang ni okalo ko. Dahil man ako sa katak lang. Dahil na kuki ko matay na aniga. Magkita umilihi yung maliman. Ananag ang nangyak lang ilihi yung mga magdali ko. Anana ni na yan na ako ni Toklo kami. Na yan na kasokat daw na.

яққаму пигалаарлугу ико яқомақаттангилартаақкуниоққамалиимма анаанага филикками матти таамаатаарми илиги яққалуклутиллугу ман облуулаттиллугуулуккиаарамна тайнаанига оқааллиллин убагуфингаиннаа Nyanyaukalikhirniyakamaklinyokalik. Tapos na namfitkutyangit kalakon yung miki lunilugula ayokot. Ang ikliniyok tayo mo yukang nilakluni. Ukalik na klina tayo mga ahilun. At agtaktaktilu anano naanayakalik. Isikiniga ukalikalo kami. Itakit po lamang takimang narakluga ananan niyo katilugo nutakaw kumihagluga yun. Ananan mo uparing nila kalaklun niyo. Pero lunigin nga kumagtay, kimang narakluga niyo katilam. Nikaw niya aktokluga ananan mo uparing nila kami o katilugo. Aglulo nga aklun. Aglun na aklun niyo, ipalak na aklun. Hinakaklutak sa aminok, yublul. Unnak hinilerluta taimaqimmeqqoqiluttualu tuharnalut erhilerluta taaqtuallu ananamoh taimaniya eqqoomaluqiqimmeqqotaapkuat tuharnangilimmatahinilek einilippiaqerlugnerluna anigalut mikiluqquuma tupakkapta ulluulimman Tamani hikikiyaklutalo o nakpaluktalo mahiko ha. Na yun na iking na kaimitlo rakta akiyani atlo ni okala makinila ako ta iking na lakimitaga ni akiyani tatong na. Ananaga tayo ni kapuya takto minyo. Okala, ama kutlo rakta ako. Kaimikotihilo ni okamali makamaktuli mga kailil. Timagtaruin itlaw na kay Magtap tumingan na kay Miun nga ko tamang nga kalak na iya matap ko akili umatay akila ka matay makarap unwag lukya matangam na ataw sa lukya hinakakalo sa to pag kimalak sa taan niya kali imigam mo tayo nalaan tangang nga kaya na kay Mituhak na kaya Pinakatala kong nooyak to dita ko ang ngayon ko na nung nahiyak to wali tuktuhin na yun. Tiki imatay na walong kong sewap tinuhiyak to. Taap ko inuwalo lang kong to alo mata. Taap ko ala atatat ko ang ikaklut yun. Darba nilo iklo kalaklut ukiyo maaputi kalit. Tadyo nga o nagkakalibutan na nalulang. Tama. Ano ma o nagkakakatak tabi niya tayo ko. Tuyak lagi aliyan na ang ikiyo lagali o nagkakak. Nagyak na tagkaila ikam. Tayo mali. Ibulak pa mo o ikalaw kami ko. Tayo kuning hakikaklami. Kano kung na tayo labog kipon, ang anak tayo na kuwalakit, tumitayo lakot ako ni Hakya. Hakya lo ang otaw na sa uyong nakamitay labog. Tam na uy, luniyo, tulog ako na. Tulog ako ang ayoksak pa ang lumis, nautakak sa kalaksan ni, tap ko na ni Hakim na Hakim, tap, Tam ni pinayaw na nga ay wulyawal lang na. Tam, alak sa tingo, ukiyong wala atok sa lalolak tumi. Ila-ila ang lalolak nila. May kaniyot ko yung sali ko kaningan niyo yung naktaunip ka ako. Alak sa tingo, nuna pinago ka ko. Takiyot ko na kami, tao na nago halba, Hadba hinanaqlutik lugi uniqlutik lutamaqnuqqarlutik haavittartu haavallaaniilernerlutik qannilerluni lugu peqqilerluni

Bigam mi tap ko ko tim mo mata in mini king ul di king ul jak pang mo nga kay dun yon tim mo kami ngo tamang ro nang ekhek ka kami in kayam ni ro na yak tak ting ingit kang ngiti ko lo ingit ka lo rak ta ko ili ko luta na onip ka pagla tas walo tamani pe hilo ya ko ting ay bek mi ro hilo ro binang mo nang nakikang ngit ka lak ili ko ap ko yak higam nakik Taiwan na oro liya ko ni Jo Iga ano po nakakturak tayo na niya kay Lord. Ilog to alo lakso ni Lugo Anana. O nga higaw ti Lugo hining na katahap ko ilog kak na ka ilog kak to ko yung tura ak to ko. Dahil na kaya kinaayag sa kawigil halaki ba ang gun. Ima na o itang nga makilin ni ilog to alo. Ila kahit unak minimungok tayo man na ikaw nga lunipihip ni tap ko na nga di mo katira mo yun. Sa dwa ko ay taka nga may tayong ikaw tao itong nakangay ko nga atlo ni Puyok pang nakakalan. Ili kayo na. Iki may ayak siya kami. Iki may gopi kami. Tam na ko sa kini. Iko uyak ay hato. Tan uyak kami ko hato mpilo di. Imi ulak sa ti ika alo di. Iksutin tayo ako ito. Ime matalaking ulak pang ulo na imaktutan ng aksa ni Onyok Kapag. Taka na nigo ako rakya ko tikik talong may yabro raw kami. Tadi wala kao rin raw ng isa ako na sarik taka na ni yabro raw. Ako rakya ko ti ukiyo mo raka ilo niya mo. Tadi wala ka ako rati ilan niya ko ni takura uti uki yung aura piyak palo kayo na ay raw niya kami uki yung ani takana ni aura ko takana ni nami kuga ni ko mayak to alo mata yaking nagtak to alo nakakluti ko dahil man na unik kakaklo ni uki amon ko ay raw wala mataking ni nanak ni ko na kano na kami numuta kayo nagtak kaya ni makrokat makrokat tagam nitya katak tawo ilo aura matay maayaw na ako di tamang ano na nawyat kaniyo mo makakita tawong at nawyan ano na ni tawon kaisali mo kaniyo tayo okay yung magtawo unip ka katagam ni malakal ako tingo nitya na ayaw katak di lupi kami tapko ako kay maksuni yo anana ni oy kalaksuni oy ata ayan tam na kimini ma anana hinga ya ntak tak kay maksuni lu ala kami anana tiktak ko taman ayan ni laksuni ma ko kala ko ni tiktak sa kan ni katta ko dilo kala ta an lu ko iko ma lu ti kami ngala ko tayo man ako ako yung makikili ko tayo na hakin ni o ka uligin na kakli ko makasok tapo na takama ako ta nagtya kayo ako ta uyo ko sa ako yung labi ko pina ako ko nakilo di ni bakik ako ni man na apumit ko sa ako lun yun tayo man ako ako di mo ko ima nilungan niya ko ako di ba iyo makangin na ako ko nakilutin ano ka ati at ilugit ihaw ko on okoy pok ni ko kanyang mo. Tapos ko ano ka na ati ilunig ihaw lak ti ilugo. Dahil magotok sura lak to yan na. Ihiklo. Okalak, okaligid ako ilugo. Uyo ko sa ananat kay makok ti ilugo. Ako ni kasi ako lang ako ni Pitya lahat po sa kanin ni nga ni ako ni Kaoklo ni Kao tayo mga nag-aakal. Ukuha ni Aula ko ano niya ko tayo. Nutak ka ni Pitya kasi ako tayo dito. Tam na ko uwi ni yung mga ili ko kaya liklo. Yukuligin na aklo ni Kaoklo. Kaya gabi nagligay daw na ako sa Aula kaya aklo ni Kao. Dahil mga na yukuligin na aklo niya kaya aklo. Tam na ko hakin ang na oka sigilak pa. Ang nga sa pekotitipilugin
anana nung nga ko ako ni ko kala mo nagligiligil daw kami o tam na anak o yung minig daw kami man na kapya yung nakmina o kadin na kla pero sa kakalong ito sa kami paan kami ko ano ka at siya kalong ito wala akong akla anana may inubihil akla ni tap ko at ako kasi ko pihok ni tikit pekot sa kakalang itik sa kami. Pekot tinipi ilunig ipihul sa kami. Tunitap ko ang uli kami ipanigi. Naman ikaw tam na tap sa mga ngayok na matap sa mga anana ma. Kamuting nung mo ilik ko dun niya kunyak suni. Malagaw dit ko. Dahil man na malagaw tigal ako na sila kami ko. Kumik suni po alam nila kumik alak suni. Kaya may iglumong nga, nun anana may iglumong nga. Tikit na may inyong lukak pagkilan ni tikit ka lak baka buwalong itong alam ni ihek tira ka makla. Dahil man ako kuming alam ni ihek tira ka ni. Dahil man ako katang minalaga may makinig ako ayaw ka may makinig ako tutokan na ako ni. Ikilang lak ng minuklaw. Makinig ako. Tutokala kami makiilun ni. Tapos ba ihe kami ko tamang nang ikigalak tumi. Ano na tago tako sa kong itiak sa niyo tayo man. Ay man na nagligil lang ni. Ano. Tayo man na ko nang ilim. Matam na ko atatag sa kalak tao kaklo ni. Aan niya kok. Kanina ko litiak lago. O na yung kong mga ilang mga kalawa ang magigit niya mo. O ko hitiyak niya maklo ko tamo nulak takalak ta ni Okaudil. Sabi na ko anana natak pa kami, natak mo nga kami. Tad wala ko kulit siya ahi bakaklo ni Okaklo ni ko. Ukwa ko mara ni aniklan na ako maukwa to ka kayo maklo. Tayo mo anala ko okalo siya na ayan nila ko okalo gang ilo. Tad wala ko iglak mo maklo ni tamani nila kami. Tutaka ko ani niya lakto ko na ikpigilak sa niyo. Anana ni ko okat ilo niyo. Anana ang tutaka ani niya lakto ko lakto ko niyo ko okat ilo niyo. Tam ni ko kanyaling ni mi maanana. In na ikpigilak ko ilda kilo ko ignibig sa ikpigilak ko ko okat ilo ko tapos mo ko ilda kilo. Tayo mo ko ani niya lakto na lang ng ngilimot. Ani niya lakto ko ilun yung anana ni Okaudi mo. Ate, ani niya ako tabong aklo ko. Tapos mo pa ni Okaudi. Ilun yun yung niya ko mata. Tayo mago, ani niya lakto ko lumaan ni Hector. Luli mo ani niya kami. Tayo mago, ani niya kami itping naklo ni. Hiyoklo, ihaw ni Uraklo ni. Tayo mo na, ang idolo Uraklo ni. Tayo mo na itping naklo ni. Maningit yung lulugo na lunang ilunit tayo. Tayo mago ani lo ikping na ko ani na ako niya ng anana niya ko di tayo kaya kala mago ko takang ni mal tayo mago kung ulang mi ikping na li mi kami no takak tam na nalunong ni ani niya ko li man ko ani ka kaya mi kami no takak ani sak tam na no takak na hiwil na hiwil diro iman na ko hiwil bakit ko ilit ko hiwil kala mo tapro nga kimi niya doon nga ka na hiwi ilim niyo. Una ukuha ni inaot kong ining ano tayo mga na ilit ko hikak pala mo na tayo ko. Ukuha ni inaot kong ining ano kusawak tayo mga na ukuha hikibok lang niyo. Tapos mong nga hiki mo ino doon nga ka ilako ilim niyo. Tapos na ani sa kaktok no tako na hiwi ilim niyo. Una wago ho takang tingol lang may kok tayo no tako anis lang ko. No tako gamit. Talba tap ko na nila ako suni. Talba ni anana minit ka lang ako suni. Tap tayo na tap. Tap. Ay, biling may lak sa dilo kayo na yung may makikya. Tama nga ay daw niya ako. Tabong nga lak sa dilo kayo kami na. O kalag pa may kami. Unipkak pa may kami. Tayo na kasi mo rin na lunangit yung kalala ang ngayon kami. Kalahik mo ay kakala.
taapkuna niilarlunigoq taapungaalaqalaarlutik

0: Tapos mga kalahiyaw ay ni ang nakayakay yung maaligo tayo man na okologin na limago. Humong ahiya nung nakakailan ni tayo man na kayangin nakatak lang. Dahil ba tama ni nawiyan ni tiliwag sa wala ko. Tama ay tamo nga ay bilyak to kanin mo tama nga tayo kamili tayo mo tama nili mauwa ko anahan nagigapti ko. Huli tayo na tao ni Kakpa, mila hula ko ganang ityalo, wala ila. Tuhak lo. At ata mag ipsumangan ang utingo patata ni o kalakso ni mami makamig tayo na tayo sa kutaman ang utingo patata. Sa bato ko umat at ata man uli akalak na klo ni. Uli akalak ni mag tap ko ay kilak sa nikin. Ito ka lutay na ningyo ka. Ito ka tayo na alakan na kami tayo sa katama. Ningyo ka lutay na imin nga kami tayo sa katama at saka ilo uwa. Tap ko na nila ka laki ilo ni tayo na takak-taka ang amigo. Natakak ako sa ang ilo niya kaya tapta ukwa kamangit ninganot. Tay man nung taka ko lang ilun yung takta, nung takta ka lakangat. Tay man nakikakita mo na kami, nung takta. Tam na ko, kapinikay mo na yula kami at atagal ang umilo nung takta ko na ako. Ukyo tam, asaka ko tamango na ako. Tay na, tap ko nung takta ko na ako. Ay, wili ako ako di tam na kangin na pakakawin ng ito. Ay wilya ka ako din nga o tilaklutig tabo nga tatam nilaklumi. Kali kami nga oktamani at kulimi na ay wilya ulo ako sumalutong ako nga ni tamani. Tap ko yaki ikalakot ako di walak. Ip ko ila inawarangata ila itok tam na nakita ila ako takimali matay manay nakaktao mataunip ka pa anana ko na anana matay na anana inawak ni mataban ni tuha kami si kok tapos mahakyata ima na tiri ko yuk to kaya ako tam matay nakitong nga makilak sunyuglo inmi nung makilak sunyuglo tapos ma ningyak ma anana tiyak matay at siya. Tapos ako at ato ka tamo na tamo aksana ako sa kibiwak sa nyo tapo ko nung ala at ato mo nila anana mo nung makangamay na kibiwak sa nyo. Ang uting ako na tamo na anana galo tapos ba ito kami. Ima na nakikatang ilo di kihani ko umikinun na ako magkakotik ko ako sa kibiwak sa nyo tapo ko makakiyata ako na. Nakikatiyang nyo. Dahil nagawa ang uting ako perlak talo kami. Iman na ko ni kubigya ka lakso ni takalak na akso ni anana mo ng mga okak pa lakso ni tayo. Tapos ma, ningyak ma, iman na nakimito ni makagiyak sa ni anna ko ti iliko, tiragi iliko tayo ma na ili. Nakit tayo na hiyakso ni ulo. Ukuhan na kingi na may ulo tayo. Tam nila at ato ka ikalong na ko ayok to nila uman. Kaya sumun niya pekotik sa nilong na ayok pa sa umata. Ikpiyakad ako ka nakataw mo at ipkating mga kanya kaksa ko ni kay kuning po kakatake muli mata. Dahil manitimig ko po ka kami, ilan ko ibaksila kami. Kikiyang mga umikinom na tumunas ba kami. Niyok titlong niya ng ngok, pilaka ilong niya. Uyuk ko alak sa niyo. Dahil ako mong nga kami. Alam mo, natak ka niya katigil ilo niyo. Ang napiklak to alak ko. Ako ay kwari kay tabi. Ako nila yung dadong nalang nakaklap. Kaya mo, natak ka niya kala. Pero ikalukhiw lang niya kami. O ikalukhiw lang niya kami. Amuhin kami. May kilumiyo wala. Ito niya ikalukhiw. O kawati ilo niyo mo tamo natak ka niya. Tam na anana ni inuhiya mo. Uwan ni hikumin na kaya kaya kang ngayon. Tam na ani ka ang uting ako. Anana kaya nga inuhiya ko. Ito ko sa mo. Tarwan hiku may nakayakakang nikmat. Nung namung alunigo na kito, alun niya anana mo kapit. Tumana, uli lugo ko mamatayam na ame ka uli lugo. Tayo mo na nakakata ka daw matayip ko ila. Tayo bago nung namung alunigo na kito, lugo kapit ka mo nakailun niyo. Ikalukso nila. Kano kayo naman ko kakta ko lugo, pingay ako ako nakakon. Ay kami ko tam na tataga ito pag may tilo o kao tilo niyo o ita ikala ko katakta lang ikalya ikatigilo nga li ikalya ko wiklo na ako ayaw kami iko ayaw katak himali mi mata ayaw katak nakaktaw mata ang unik lo ayaw laki makatak ko tayo man ibig ko hibin niya to hamarap ko tam tayo man ako yan na talong bisyo na ito yung dama ayaw kami o kaulilun niyo ayaw kami na ikanong mita kulay yung aklo po dahil na anano o kaulilun ikatigin niya pag aklo po ako tapos wali ko ikalok kami ikalokot yung kami ikalokot talimalo imin ikalyangit ko ni anana ma dahil na ang uti nga perlang niya kahit kalaktada if sumali dahil na unip kakilakang ko nagling naklo tap ko ay kilo na kagat na kagat taklo di tamal at atigan na katawag suni ko lang tap ko ang uting ako na anana ko lo iman na perlek tita na yung ang kita ko perlek tita na yung ang may nanalo na anana mo tuloy ikalok kami ikalok kihani ikalok kami inautin niya ako suni ko tayo manaw ni kapo eso na tamin nagling naklok tapat taklo sa pagkawin tapos ba tama akong makasuti tama ni tutokas kako sa kano kaya kami na ahala ka sa kiba o kiyo kakpalo o nipkakpok tama ay bilya mi kami nga tama ni tigo ang upkalik pa ang uti nga tayo sumungan ako na kalimasan ako na muti ko akip kaknim ako in mini anya kan sa kalakso ang iman na ay kang katigil sa kami at tatalo inyo ang iman tigo ang upko magawang ang ilakso niyo tayo mga nakiakatang na kaklo tama ang otakso sa kimaklo tapos wag araw sa liman nga tapos wag ako kanyang pagtatawo nga ay William Usano iman na iyo makangin niya kamaklo niyo kakpaklo niyo ahi kang ilo ni tabang nga utilay tsaka rimalag sa kalaka na takakaong ang ilo ko. Kinaklo ko, kaya ilo ko tayo man ahi kang ilo ka nga may natugi ka nga. Kaya ninaklo ko pekatak himalag tungo. Tadwa ligo uyakaw ni tayo ko at tadwa na higo ilo ko tayo man na pihok siya ka pihok ko doon niyo tayo man iliksyo yung naknaklo niyo tayo man o nipkakatak himalag. Tadbo na nagling nakalakot. Tapos mula at tatama, ilira kay kami o tahintay na ang uting ko. Iniksa kay kami. Tadbo ko, ima, pitikin ko kakatala mo tayo ko ano takkan. Pitikin ko di ako may ko ananama. Mitkotiyom na pinibinyanig nat ko kaktili ko nat ko may tayo mga nakawin mo lukso nat ko kaktili tapos mong ang kitiktili ko at atamatam na pitikin ko ang angoting ng upti ko kami tayo mga nagutuktungot ko din yung asiga ang uting upta tayo mga naliman ilika kiningan nun yung rikindi ko tayo ko na asiga ko pitiktakli ko tapos mong mit ko tayo man ako nagkakatami ko may anana mo nagligil ako na ako tayo bali ko nagligil niyo kaya lirangan kaya katigil lirangan mo at ato magunin ako pag nilipkap na anana tayo man ako nilipkap doon na nilipok ukiyok ko tayo ano ka na ato ka lang sabi tayo na ni apo tayo na mahinigtig pag nilipkap tapos kumakatata tayo mga naunip ka kakata mo ko tayo naglihilo katakap ko anana ko. имаанилу илливеқарпалаама такангеққарлоқтуми итерли имаани итерлаат тайканилгоохиник типпаглуниум афутайнармутаанунгатун таафутииннармиит иллугутаама аангут тайманаунифкаарилераангу тааминнак лигиллааққаттарақку таафсимунгатигоақама ангутингаармаатеқартиллу игиматариттиарлуга арнаагулаақти лутаамани тайманаунифкаалераангат овэнэнгиккиалэгала тоярнерлунилу наглигнарлунилуоқатталаарту анаа хэорлунниэкъаулигама имманаатаатамахукуунгинниккиарлугу анаанагата нутаахартоқаффинниулэрта ааллаарлуталу тариумун куунгмииққарлулу тариумунгаавуккапта ааллаарлуталу къимактииллунииманнақимма оқақойқми таамуу филераангатикилаэрахивииннақаттақималэртара анаан иманиинунгнииллераангорту питтиартаралаанганулиақио қаавигаауяқаксуминиманиигамақаттартуксагуми инунгнииллераангум питтиартаралаама иманииннутуулераангапту тааиманиуккуунгиннарлугу таанунулиантаама иллерахиинна тувина анаан иглувигамуттагоқимагниарнаарлуни иттаакку ангутингоорлу анаанагалу убагу инауниаартиллут инуттори иллути ааллаарнаахоти телерпарнаттаарами ааллахиннариақалерами иерлуси тасқамунга талбаниитти иттариллаартуу имана таннагооқаалорлуни қимагниарторилуни таава аанимма соқангилиманго анаанагооқааллус оқаати илуниартаарна аангут пиулуну инуннунгаанахиаармаққуорлугу тааманна аангутингорта иннеққиақатиги илуниулу оқаатинаар таамагооқангилаарлуни иҳиэрами атеққаатиттиерлуси таатагатаа атаатагани юмақангимма питтиаваалерлуни инаахуя тажунга унеққаа тажвагоо нутарксарили имми нутарксаали иммигама оқаатипаллунигу анаанага арнаагумагуу нутарарниангэ иннамминга иулиарқималунилуннингу инаулиттаарума игитаатқу лунинга таймана оқаатипаллунигу анаана таймана пиякаксилараангами нутарартаарсараксилараангами тама хиниктаамааннилерпагнаарлуниуртаарна атаату тама ниунгитсуувалу ивагонутаа таа ниалернартуму хиниктаа мигамин ааллариаамигооқаат илуни анаата кингонниннин утаартаагигуни арнааппат тигуттаалигиортунигооқаал оқаат илуни аа тигуниан намингатаама таатаги илеагигаму таикаппиагиллаа уннааккунго анниня дайманик пигилерамига уннуангути илугуго аниллаққунгуува нутарартаариллернерпаанга анаа тажбаго аннигама арнаагумана арнаагума тигуниангэ намингаатаатама нутарақайума тажбало тигунгэ илунинга намаангу иллермунгаарлаарнерлуни аагуукувилуалуули мат қаажимахиқатталернерлуни таақхи қаттал аяқтиннерму таамнаго ангайго оқаутива хилалеқарамингоо паникико оқаутикки аяқтинниалерторпалуккунгаарлуго оқаутигамиутуппаарамиу ангайго топоккамиго тааққунунга хилалеқалама хилали талу иннукооқатиги илугиллуксаа таймагоо кай лутиглуумат қилава мата иккуа қилавалаарнерартаумат талбунгарамингоо таамнагоарна оқааллу нутаарпиорпокко кингуниттиарингилаангэ нами кингуния иллаарниаран нутаарпиорпоккоорлуни гоарнартаарна оқамерлу қиллалерамингоо uingatagokilalakamiyok tamna nuliyat. Tamna ko atatama ananano takaw yung manakasuni ko tayman. Hakabiyak suni luksa umata. Atat ananama tamna atataga ilakagilun yung piyumangit kalakasuni nga. Takwa ko kawrigi kamigi. Ate ilikan na kalaklo na aniga kumako, ilwilyo niyo kako ingi yung ako. At iti ko kukso tinga o kaurigila kami itadwa tiyo kami nga aglo ko kubayo at sunyo. Tadwa no ta, ang ilikak niya mo, ilikak gila ako sunyo at ata kata. So hindi kakso tiyo, ulo lukim na ang ilikak sunyo at ata kata. Ang ayaw maan niya bigin na ksuniw. Nukakalang na ksuniga o kautigal ako mo na gutuhak ko. Ihiman ng oktaw sa maan na naman o kautis ako. Ang na mo tigo niyang kita kaloka ay titala ka mo tigo na kaksugo o kautiba at atat. Nagsaktok pa gumaka ni tigo ko. Ibi nagsaktok pa gumaka pa ksugo. Hukul na ksuniwa. Nagtakakayo mong ilan. Tapos pa naluho ilang ama, tayo man na akaktigil ko, nagligiligil ko, kawali ka ma. Nagtakak ko mong ito, nga ihimula ko yung mga ito, kaya nananay ko ni Kapoli. Yun ako pala, nagtakakayo mong ito, kala ako naklami. Tayo man na ko, kaya ni ko, ay ka doon ni inodokso ako at ataga. Ananani at saka kami. Ay, kaya katalakap ko ko tayo mag-o, nagligilig kami nga tayo mo na nagligiligin na kayo mo. Yung nabali na takak ko mga gila ko. Yung kukti gila ko yung mga takay. Yung takay yung mga gila ko kasi nga yung kungit pala pang, yung kungit at ito ay pangat ako. Dahil nga na nag-aunip ka ako na yung nagling na kalaka. Kaya mag-tiyala ka matalipan na takak kumangit pa nga o maiyumangit yung nabuli. Ano nag-ain na ito ko na pin makikianiti ko sa kanya. Kaya na tayo mga unip ka.
1: Po, aksaka po pagmani. Aksago te hokto kota sama oke geja hokto kota sama sala sala la atago anna ele giwat cheok tingme a dok ele giwat cheok aulakto khigono khigono amma amma aulata le gebok hakko ayo takchone hakko te ganna Aude kami, upek nga kami. Iharukto kami ay ya pangnukdiwa nalakpong. Kutsi natali kaya kami, wane juatali kaya kami. Inuwe inuwe nuwa minimakua ukua hakmata pibia kitak payo yaka. Ukua kataika, mikotuna taika. Mikotuwa lakat siakdiwa taika. Diling ko ako nang ito ka, diling ko atak pa sa giba. Ikulog yung magkasa kong lukit. O, madlitin lukit.
2: Ay, Marlon Alakarello nga, ukakti igalakot. Kautamat, inuktitut, pivalyayo ko rotigi vatavot, man na kautigi tusaktaw ya realit, pivalyayo ilo, ato yung nautivapavot, nunatin ni ammalo kanatali mami. Apirso katarivugot, tusakuminaktunik ilingnot, igalango vugot, nunaktuamot. Ilagi katanga, nakadjaumi, talangmimot, kautamat, siksmi, kanangnaw sikinguya nga malilugo, igalak, talavisakot, pivalyayo kotitit, inuktitut.
3: From CBC News, The World This Hour, I'm Neil Herland. Police say six people are still missing and presumed drowned after a charter boat sank off BC's south coast Sunday. The RCMP say the search for four men and two women is over. Dan Burritt reports.
4: The Joint Rescue Coordination Center says the boat was reportedly a fishing charter that departed from here in Steveston, an historic fishing village in Richmond, south of Vancouver, on Sunday morning. Police say 10 people were on board the boat when it began taking on water southwest of Vancouver International Airport in the Georgia Strait. A massive rescue operation was

Ulakot. CBC, yung kayo tatamay pibalilip. Kung mga kayo sa ano to. At dahan na, dahan ko nga ni palisik ko pa siya sa dalaw si malaktuit. At dahan na ubik kakimala ko tinlogo palisik ko ninyo na si utikot. Palisik ko hausik katamini ulo ko yan at tumi ako to kamatalim ang may unukot.

0: Sure, she will to me. Palisi kuno no kati tawa she will to kiseni tana no kaning ito. Palisi ko ang utigami ganti ko si Jumini. Tana ko lao to pasi sa sedele ng lao to tigo jawa sa waktu ni kuno Jumini. Mako palisi nikpigya ka Jumini. Amalo ulo kay anak to may ako to minak. Amalo kay malo ni palisi ko ni. Tana lo to pasi sa sedele ng lao mo tana no kare akakala wakto ni no kaning ito. Amalo kasi ni palisi ko tamat sumamit sa ano nilew ta hakan nilong ito. Tana tau tabani takhim ito sa katalaw tabu unika tako inugun ni lao tilugik maku kangat sumi. Tana ukakataw kalaw mat Joseph anakatak nalunayak taulo ni mayo tungulik janga kasi ni tana alatingan. Inui sibulak ti tako kati makatakan niak tuit Prime Minister mi kujua mi ulumi. Tako government of akut amalu inui kati majakalangit kati malapata. Inun ni sibulak ti nik amalu government of akut ni ngatu ni pingaswate akago ilo ni kati ni kasiungum mata. Amalu tabani takheu jumi inui tapere kanata mikut. Tako ukir taktu saputi jauhgaya hamlinga ni kati majuta kanautun. Amalu tako government of akut katudya katigigya kanang niang ningit amalu inuit ang yukangan na tanaw but ukalaw to Canadian press people there jula gajino tako ago suli katudya katigigya tut amalu tao government of akut tamakun nga ukir taktu may government of juning katudya katigigya tuja perlea juin tako nga inut inui katuja katigi tuin na ring tanginin. Amaluta na si BC uke utak tumi ako ni tusak na ukakti usi malutunok halalang medyo innaw ng mo Alec Gordon tana tutabik ukakti usi akka kui 40 kudyo amik. Amaluta na si BC uke utak tumi si bulapang ukakti si utilaw si medyo nunabimi kanay jak tak tu ni amalu to amisu ni katisi si malato amalu inu ni tamak ko ng awik kan ni piloto o hakti o hatare kan ni ko jijok amalu uto kay nalutik inu tito ko na tiyang ikalo ako tik
1: ubang alita o kutatu palo lao si mamisu ng inu tito ako ni pinasawa rilak sugo ilik silio mi bali si magamato sa akin na sugo ato kaya hap sugo lo o hausibo.
0: Okakakan nila ang mayok, tana ipigyakan nila kayo lako si Jok. Patrick Nego, tana CBC Nunavut, Nuna Vimilu, aulat si Jok at talaw to ako ni Amaluaka Gunik, 33 Nick, kanay siya katika katalaw to Gordon. Ukalaw to Nego, tana Gordon, inutito ni Nuna Vimilu, Nick, pimakayot at siya na katalaw to.
2: Throughout all of the years that Sinixaotid ran, and he believed in it passionately.
0: Okay, kanila to tako akago ni Sinixaotid. Pigya hatala si Majang pimmari uti natunigit amalu tako ni pitsajay pisimay natunigit amalu pito kauti tay malu tako unikat pimmari ugyang jaga kaya hangin ningin nilo ukaw sa kakatala umayoko. Gordon tema hubiat tulak si BC kuno kanay daktilo kami amalu inuy na lahat talo tunut kasi ani tao asing angin ni kama panle ako man yala maggo taman na kama gin na ako man yala lo akin lo niyo ulak ko to CBC Regional News kanoy na RCMP have charged a youth with fleeing from the police. RCMP received a report of a dangerous driving on Friday night last week. Police attempted to pull over the vehicle, but the driver refused to stop. Police caught up to the driver and arrested them. The driver was charged with resisting arrest, two counts of assaulting a peace officer, dangerous operation, and flight from police. The driver was also charged with failing to stop at after an accident, but RCMP declined to provide further details, saying the matter is before the courts.

0: Sibulat ti John Maine amalo ilataban ni Northwest Territories mililaw may mat pinasaw ako sa ngalaw tatinik kikatwilo ni Nunovo Mutinik ta na la Sibulat paralo ni tayo ni Sibulat ti ni katimakatawag yung loto ni Hay River me amalo Yukon me Sibulat ti Curry Dixon amalo NWT me Sibulat ti RG Simpson tayo kanya katawala ko lutik ako tamakta ako katimasi yung mata pingasuyud Sibuliok tiyo yun nila o kakatigit tutik ay kakatigit tutik kanuliok pali ang mga ta nunalinginik ang malukanok pili kakatigit ako ng mga ta katigit tutik ipasata na sibuliok ti main hubung ako nalongat ito sabigay kayo nalong milabon sibuliok ti dyan may tungasag tiyan ang malukuyan na may hubung ako nakagabit dahil kung ukiyot at may Northern Premiers Forum ngunit kato yung katiman na kalaw kasi kiso nito sa luwang wala tinikis may lukati madyuda kalawang wala mga kasi o kakain na kapin
1: mat apa kotu dua kapin lisi dahil makatiman na kalaw kap da takpikan Yellowknife min ang malu Yellowknife hilatani Hay River min dahil ko hibulit di pingahun ukiyot at tuminga kimayu katiman na kalaw kap da jiging ito niyo kaw hika kalau tuat ami honik atau ka taku blue gununa bu nuna cha kamba you kan ko pinga huilinga you taku blue uke ok tak tong meu ta ka tigi kapta kanu ajigi twina ngni atungi kalau aku ta ki heni tulok ta ko tigi yabut pilera ni luk ta bulu ajigi nak ta man nalimugi nak ta man pilera ka tigi nak ho ho aku ta amma pak na aku ta July mi katiman niya kakan na umak may gabda. Taman na ikayuta lao tuwam no. Hibod la pangang dawaf ko katiman niya lewa mo.
0: Tako ko sa katata ti three regions sa lokal na rito ako at diging ito it naking nga si mayuy katimatilo si sibulit tino lo kasi. Taman na sibulit pangang nakakatara ko. Kanong le taikang na ukaw si uyamik upalaw na kanong pang nagutaw yung misakot sa kalawang walaw ka.
1: Kau hika kalau apa katiman ni kaya apa ilo ane aji gini tu nih naukut nali mugi mangakta aji gini nak tak mangat pihwa gaga ya but toa gaga ya but tau tu klugi uk tu tak tu luak tu nga uk kal gaya ni mi akau ti apa ti kutaman na nuna bu ilo ane uk kal aku ti nuta ngora kak tu ti kualuk ti gua tu tu mak kualuk kualuk ti gua ngitu hak kayang nak kau gak kau tu dinu nabu ilu ani oke ok tak tu blu haputi ya oke akan dengan mian nak ya oke akan dengan tau taman nak bila kaya ngup mikmat kau matok aku nun matak tu kanun atok tau himajuin nak ugap da hibulak tu kat gigi tu ta taman nak kau hiok tu hati tu Canada ilu ani amma ila ami huni huli kau hik kakalau tu gut tamak kau nunalit ilagi glu kano ikayok tok tau ge akang ningit tamik kano an na te li ul le ni ul lo ni ok tu ti gi lu so kano le pilere ta manga ta tu ki hiwa li la tu nga amma pilere ka ti gi kanang na arap te ukyok ta tong mi uta ka ti gi tu ti gu taman na ti gu le ga bu ka ti man na ka ni klu ta
0: una ka tu ka sinak si tit kan min kain na ka bu ok ka le ok ti ko ti ok sa ga ka ta tu ki si un ki si un mi ta
1: u ma ko ti le ne ukale rotit electricity tamat ko pila kaya ngok zwa mata ukio tatong min Canada iloani glu gavu mato ka ku ka khema mata ta ko ukat umma koti Canada iloani atuin na

0: Man nè, kha khu mang wa ta Prince Edward Island me. Yo pak na tu keo tak tong me nga khe mai ni pai me la ngi nap ta ni pe kha khu mang ap ta ka ti mang ro lak pata he bu lak ta ro lu prime minister ka ta khati gi lak ti tu ha kha khu mang wa ta ni pe gi yap tu ni no atu uta yu lo ya ta man na ka ti man ne man na pa ga pe khlo ga bi
1: jan ko yan na me kha kha ga
0: man na
1: Dan nan no mi sibol ti jan main to sa ke not to see Tema de sala rusi ta koeli se pinasa rusa kasi hom mat pidi week mana rakta yok tamare no na bomi ili se na kitu na to di katama yak to siong mat ili nyere to tos na to tillo kisi ani takki rilauta tinne pinasa ila tu sati tilau tu sati tolo me matame mugu tana no town mat February museum walangat taman na magyolong mat ilisein yun amisyon not tana le CBC Caitlin Jonas a person na lang ang Jackie utak mix anis si pang tigang jawa yung kape amit hilin niya tulad ng ikunon
2: tama le ilisein yun pevala beo katakto no town si malang mema memo taman na kanoy kibyo
3: Tana no town in at Namarin, the doctor of Arben, Ilina to Lariella, Kunikatin Major Katikado. Tana Namarin, the doctor.
2: Can we get out Bill Leocal Jogavit? No town in any, Upalonekan, Amalocanwalo, Kawi Lopez, a canoe, the Kawi Lopez.
3: Kauti young retain after the Ara Gutama Takwa. School calendar mo na kapta hoktot na magigaka hokwat pigot kasi magigigot 27-28 mitay na takugyan ni chame na kapta vot takse o na kapta mo iliyaw so ni iblaw lit may teka ni takse o yumit February mi abun ni ving mi ato piyaw talaw kaluang mat sana Takuwen ni chame lang sa vot na maging ito kame lang sa tigulo kasi may iyo katikal.
2: Napagsok daw kalaw pa siya balaw na kawigak daw kawigak pa kalaw pa siya dahil na nautaw lang tinago.
3: Nang apikok daw ngitay nakasuta o kautiyaw ngitay nakasuta kaya kami alila yung mitakulaw sa vot o kautiyaw gupalo ni ubalo ni titira ko ba yung daugta kubo na kaya daugto kaya ko na alilayuk ko amyak tao yung limut limne ako tao na tumut aga ko na ako 27-28 kaya
2: kanita kubo ni kule CBC kuno o kato venum o kalang mata no tilaugto ko Ilin na ti aw lakataw ng namata nunamon. Tapani upang nga kut. Taman na rin. Tema ngukuyaw ni nga kanwi kifiyo.
3: Kay kuna ni kasi mayo kataw sungalo. Ukaw hirilwabin ni tayo naksutigo. Kailaw man. Ukwa kikik talok. Kitang miyot ang makivalak. Takwa hilangi at jigingi luktang mata. Una pigjutaw do ako lauman takwa pikir talong niyo hikine hikine nuit to ate nagangat nuit ay nawya laksuni ama talit sa kangat talin ngay na laksuni uki ulog ta saan na pigjutaw do ang nahugik ko yiya ka ubagulliki walang niyo tigot hikine mo talin ni juit tumat ila talin hokto ka do ang ublukot Ukiukut amma awyakut upengakut kaya akaw main na yuitu gaptali tana pigyuti na huwibaka.
2: Tema tau adjige katangin min matela o kakatagavi na makkayako yung itole meme nokkangan nakakatanga pata tauvane.
3: Muna ihumalo kutikin malaw kavut ukwa ilin na asikiye Tikit taktut inuit nunangan nut. Ilisay yugak toktak sutik. Ilangi nuk kahong mata, nuk kamea yung mata.

0: high 19. In Coorog, a mix of sun and cloud, becoming sunny near noon, wind becoming southeast, 20 kilometers per hour. This afternoon, high 19. In Tuyat, a mix of sun and cloud, clearing this morning, high 17. In Joe Haven, clearing early this morning, wind becoming southeast, 20 kilometers per hour this afternoon, high 17. And for Kudluktuk, a mix of sun and cloud, 30% chance of showers late this morning and this afternoon, local smoke, wind northeast, 20 kilometers per hour near noon, high 15. That's the latest weather update for you. Back to you, Lizzie.
1: Nakumik, Jamie. Te matana tinga ni pingalo nalonang ito kaili sa kaya ko tuktok na mitwi na limakta na kunialok CBC kunitutak vimik at ama ni kujo amit kanayak sa malang ma 40 nit ukiunik Alec Gordon tan na mananok kapalli alang mat teman na tigik kanayalok tiligo 40 no nakkanot tayo kanwitulaw mga alit at panipilagin na CBC ko na pili kiti lugo di pa ipasapak sa unang lawak ko mana to sa akin ng milabon. Tema ako niya la CBC ko na pili kilutit nukala si gabit piyakila si gabit retire na kaktaw yumik at masami nga kanga piyalok si mga pid ako ni tayo kanilak tilut CBC ko na pili kiyutin lutit at man unik karikin na lawak kiso na ikaw maluang waktitin.
2: Lapig yang nalok si mabunga June 6, 1986 ngutilog. Nalok di hakbe hakatak tinagulon ni tamani kutuami. At ay na William tagong na ikalon ni pinasti o katatubiniyotsu ni CBC kung itamang nutilog si mamat. Matwiksi ko mamatago nalok di hakbe o initsangan ni pinasti tare lage halamat pinasu WhatsApp. Matuwing ngalag mat, utto ka sila o si Maya aswila pinastitari yaw la o si Mayunga. William, may paris to William Tagok na pinastitari to binyotilo o CBC kuno. Dahit sumani, nalaw de hakwi halaw si Mangi Masuli. Nipili o si Mayuni, ikhalun no, awlat itsige akakatala o si Mayugo. Pivalia yulari. Yun loni, tawasun ni kunun loni, ni chati taulang atilogi, taikwa ni pilia vinibot. Misawala ni uloni, no taong itaulang atilogi, ni chati tawatalaw si mayoy ikhalotigo. Taga, September lagtilogo, ay ganitsa na 1986 mi, naalaw tiko, tamang nagutra mi, nilirio, law si Mayugo. Uhalaw di wakfuting iatok suwit. Kumuha di tao mayo may pitakalaw si Mangi Masuli. Tamani. Akka uli. Ma ungataano uhalaw di wakfuting ini atok suta. Tusaksaw hatalaw si Mayugo. Tay ma akka uli. Ma ungataano puutaw ya may sanayaw yung hasilaw si Mayo. Kumuha di tao si Mayo ko pitut si Magudit sa may. Akita walo to haksuni at ay ma taman na tuttavik pigya palaya sila ako si mayo at ay ma tetsu mani tako pigya nga nabini nga unik katwin na taka lisi
1: Alec kano le ako ni tigita pa ni CBC ko na pili kila okin pili ka si mabin maan na musuli
2: ala 40 luang ulilok tut akagawit June 6 ngutilugo 40 mo tikiuti si Malaktun, si Bisik ko ni Pinastiw si Manariyaka.
1: Taimat, amis yun ni Ujirusokat si Mayuksaw ka vinila ka si Jokpalia si Mayuni 40 years na ako ni Alok at ang Manila ka vila si Bisik ko ni ako ni Unok Pango katawal lelo tilo tapani tema inutitute Tusaw matitinasu kaya kakatang na tamak ko piwalaya yulo kanwili o palaya yulo tusaw matitinasu akatatilo di taman na ilin no kanwito si Mava?
2: Nila tusaw makiyahak ni Pimario Tisimarako ay inwi tusaw makiyahak mata piwalaya yun ni nunak chua.

0: malo nuna mini ate tsumana ile pige apale astilunga makuamana timio narakto yuid organizations pige apale elte nalau simamata uva holo pige hata yu yaksuta pero hati ge simalalo yakta umana kayo silat mata makua ilinea tulerinit anea seomilerinit kawa malereyut sunatwin na itay sumani pigya pali at ilugi pigya hato yuyak suta to sa umag yawya hakto at sugilu pimareo si mamma inwi to sa umag yahak mata pivalia yun ilaw yahak sutilo uwako tufiu ya yak suta to sakti sehat si magata tutta violaki si mamma tana atinga nalaw dikudik sinibu taman na isumagit sugo dahit sumanilo Piyukko te hatsia loksimang inatta maannali sunali maahalang maharitawa ja inuitaolo tilluit. Tappasai naapi tusakti siguti pitahak ni saulat tuttamanna. Asitsi simaguti ilau yu ilagiyanga ayok nangin ni sammakaya luulat tu tusauma hattau tititsina atuktau tillugu. Tamakkoole inuttitu Ohao si Watok Sugo, Pivitsa Hakita si Magata, CBC Kuno, Tamanna Akotitsea Galo si Mamagina Sunilo, Ulomi Motikit Sugo, Kajusitita Ummat Nakoreya, Kajusitita Winnanea Sunilo, Sivunit Saulanga Yumi.
1: Akuning ila tabbani ila gabi CBC kuni 40 years. Te mapilagi katigi katok si mayate amisu yu saulang at tatabani tuin na ang ito kasi ani CBC may pilagi yuit nunalit asingin ni to or different regions ng nakakta yunit. Taman na di ilinno da alek kanwitu si mawa pilagi katigi katok si manikwi CBC kunin.
0: Dahit sa manili Pigiak pala at ilunga amisong naksaw si Mayo Inuin aulat si Yi, CBC kune. Ikalun niya la ang ayok kami ikayok ti hartalaw siya mainun ni. La manager halun na ang walo akilugo. Assistant managers inutuin na wakta si Mamata. Iso aktualo si Mayo. Ang malo inuwi CBC iluhan ikating ay halok si Mayo alat. Inuktitong ni Mikailo at Yutsuti CBC ko. Inuktitong ni Ukiok na tumipimareo viahang ni nga ni Kailo tuwi Yutsuti. Tekwalo, amisulat tuwi Hatsiki ya manager at Tasimayo. Ang alok kaya at Tasimayo kapitahaon na ito. Ilanok kasimalat tuwi Lwilangit. Ay maha sitamaw si Makholat tu. Ang alok kaya at talawak si Mayaka. Ilawon na ito. Nok kasimayo ilo. Inugun na si Mayo Haksuinlo. Ang maluto, tusakat sa niyaktibo noon na linni, noon na ilimani, tusakat sa niyakta kasong umigata. Uwat din ikayok to ni tuttavik ko, tusak sa uhatta to ni. Ang miswalo, inugun na si Malapto. Pivalya yo, lagi yo, loob si Mayo. Ilang ilo, no ka si Malapto. Taiko, ikayok siyo, lagi alo sa umata. Tusaw mayawiel ni nung nailimani upay kayang inata hawi manak sa umata suwalli amang ata nung nalimini tusakti si sa umata uwat dini ako te haksuti pitot si ma hataw di siyo lagi usu tusaw mayawiel ni amin sa paalwin ko pinasuhati si mayak ilchilo ikalunni pinasuhati kay nasuwat Allah ang ayok habo ikalun ni inyakamat. Taman na tayo suma ni kayo si Urata Laksuta apiriyolo si mamigat ang ayok hatin nun. Quebec migat Allah no Montreal mito no pitut si mahataw nga sa mga ta Quebec migat tayo Quebec mimin mata Allah Cree apiriyolo si magata si magama inwi nunang ano ufalo pitut si maguma bisi lamata inon no pitut si manak sa guma yugo inotwin na wata inotito lo tukisya katitino pitut si maguta iswag ni sa ulang amman Montreal mi haning isaksuta lo alla

0: Gilang apa kau dilin ni alak amalo kanuili orang bayar ti pinnayar lutit ati pinnayar ti lutit kanuili orang bayar ti atut ti ane katin.
1: Nakok mi kau nga ilon na limangin ni pinaswa hati kasi mga limak kani ami solo ak mata tayo kasuwe ang tamani nuna vimi nuna vumilo pinaswa hati kasi mga limak nakok mi magayaluk lamiyak ka.
0: Nal Gordon to sake no te se kunita na okatiulo to CBC kuni tutta vikut to have any good jami. Nako mingi alek a persona la rokit ammalo to udlo mi king ulla pasok tin lutit amisunur ti inun nu to sake tartunur king una kanar tauni artutit nalunangitok. Nakumilok pilis katalog bitu sa ruminak tualunik tu sa titi katalog bilo. Nakumantiak ko gut ilinik alek kingo na kan neartok tu sa kami na tuni tu sa sao titi ti akat talangan man na alakay na labot William tagong

Hello, Lakut. Ulakut yung nasuktiya ka sa mga nakulang matutang may tinluta. Uta sa ngalang may tinluta. Tabani sa ngang nalang may gata 925 ko kasuningan. Itong nga sa wapig sinalatuit. Tama na ikalun ni nabuye yukulu ano gilun ni sila lun ni nakakta sa magamitay. May unakto kuman na tama na ikalun ni. Ilak tayo matusang niya lang may yugutay ko Inu Nations tapa ni Labrador miyule nunat siya but ang yukangan ito sang niya tigut ulaman na tiya ngoyok ang malapipali sa kinguyo at 925 pat ta nakawisa aloto inutitude ang malokalo na rito ang niya.

0: Nu net seven with government ngailang yokka nga Johannes lamp bina so ko sa lo ta tenet o khala nga tray ko to sattiti ko temi sakti ti khala ti lugu ta ko Indonesians amma ata NGs gonna got there ta ko ikaj sette o terna ratutik ata ko ta vani government yuta ko ta mas mga pilig ka si matidlugit kano pilig lang si mga ta na CBC tobe utak kakataka ko na lang at ang iyok kang nila mik tukisigya lang mila po
1: si wulang mi kuyan na mi ganyo sa aktuti ato inaw ga viki na wilo na nang mi utaw lutiglo kano irok pak lutiglo
2: Johannes Lampio yung ayok kang tito yung nuntiyaw ka mga ni nain nuntiyaw mi yung Newfoundland Labrador me.
1: Tei mata van in Newfoundland amma nunat siavu mit takko nunakakakto katigi yassi inu nation ngunarakta yut. Akaung ittuk siuga yuksi mang matangikko unikkaru nakpi kanok takko aksurung naktuk sirningin.
2: Tamun nama manna tekko allai tamar Labrador me. Labrador inu nigalo tik tema mana yo curi yang itu yalo tik biru kat tau yo itu yalo tik piya mata tak kuno nga province yo yun Newfoundland Labrador ni tema il tak yo cia komar lo tik panai si malo tik kina oni minik piusi si malo tik minik tema nga soa ni tema ni Labrador ni tema rati do isa soa yang tali gigik tema Ukasi mamat tako ako alight Indonesian ni tamay Labrador mi ini kasi malinig ni 300 tinik akka ko ni tamat si mga nama si ngisi makamig pinagati tako alight tako ni nga province yo yop ni Flan Labrador mi ang ayok kaso ang ni amuro kadi makati ikaswatangin ni ungumali akasi mamata kadi makaswatan ni temi mata taman na pichutawit lo ubakuli anunsiyaw ka mga ni Labrador mi Inuit makidaktihat siya to tako ni nga alaw yun ni ikaw siya kumalugit dahil makibiyo kasuan ni nga tako alo suru yugayaw tilugit piyon na utingit amalo pibit siya kayangit tamani nuna kasi malitami ni amalo tako sa inay tamani ako ni nuna kasi malutik suring ito ni nga ukaw to daw daw kalutilo dahil maka dahil matamot siya nga namasing yuti hamata Ubagulli Labrador mi uyuta ikaw tiyo mamigatali tamakuni nga taman na wata.
1: Tako gava makku tusakataklugi ilakangin na gay lutik tako nung alaw yuni tanari kanuigi visiw ukaw siw yaga nga ilagiyaw ngitun.
2: Temang anit, temang aswanit, halo na atikilaw matanit, suli, taman na wata mat urlumimut. Alalo ni ta ubagot Labrador mi Inuit inuyugot namini kamakasyong ka yamik pipit sa hakaluwalilu ta suri yugi yaw hatangin at ta takunong aluwa siya province yun kamat siya choyun at nun akasi mayuning sulo inun ni ka alalo ni klo alalo ni kamat siya ni chawto ya kaswa siyong limata inung ituning inuniga hatel tuning nun akasi mayo Nika hotel tu nih halunaning. Taman nasiung mateme mata taman na picu tikit logo. Dat cuma province yo Newfoundland Labrador ni ayok kasua nga Himalaya. Ukau di Himalaya tu picia bi halutik. Tak kuning Allah yo nih kari makari kacia tik. Hanok situ kan itu cemek siap pen caw siungur caw ningin ning. Te malu kalau pipi kilut nakin picia hati ini kut te mak kari makari kacia nikut. Siap ya hati kita di cawan negara ini. Taman nau hat taman suli ullo imu taman nau siungumat.
1: Kanu ima pin mario va ikayok tuin ang mit asingin ni nuna kakakto katitin ni.
2: Tema ng aswani taman ni nuna hati kita si malikata nuna kasi mayuluta. Upin na kata inuluta lunit alaw talunit taman na nuna ka inigi si malikati ko. Tamakwalo o mayuit timmi at ihaluilo sunatuin na it nunamiyotay at imamiyotay lo ni tamakwa umakutigin lo it piyo si kasi malikata te makasya ni ikaw tigin ni kut kaway makatigin siya ni kut tamakwa ni nga nunakasimail tatnik te

0: Emang gak suanin, itse suanin. Teemme tämän tigo me tsiangin nagi haatigo. Amono teemme hangatuin nak suullu ikautigi jutsu ligajakutta ikautigi hattolta. Alla alun ne teitsumani aluk unatauti hatsimakalua tilikuit inuit. Alla ilo tamani labadraimi. Ullumi yrittuk taakko labadraimi ut inuit. Hitunga ut ingutavullu niit. Kati hatigi suunguli mata. Hitungi hatigi suunguli luti allaat. Teemme mata tamanna uuttuutikillu angiyoalmi siupiasi malikatta teemme pitsiä hatikin unnanikkon.
1: Takkoa kavamakkut Newfoundland miglu Labrador miglu kanokli ukau siksakak vigi vigi takkoa Innu Nation ko adlaujut ika joktuka suktillugin.
0: Teemme kanokkina on ingit tukisit sialukit, ilitakit sialukit. Apitsungatuin alun nakit kinaw mangata. Ammalo hangani tamani si malim mangat lunit. Suli yukit siya lukit. Pitsiya bigit lukit. Alla lunit takuyatu lukit nunakiyangit. Nunaliyo hati yut hanok. Nunalingin ni sunanik ayot sa mangata. Tema suli urlumimut ayot sa hati hatakapta. Tamani labadraimut inuit. Ammalo takku alla yuit. Tamakuni ka sunatuin anik tunggawid laginik. Allalo ni tamakuninga mipinik itchabiniklo tema uhajula kutin na mitauti kitin na nagit ikayut lugit pitsiabigit lugit tema kisiani ki khurut siangu chagula mata takwani hola laboratory luka magiyanga wagulia tema chena nuna khasi mayuyu tamatsubinga tusu khati alo apta tema mata hanuk agayuk khaso agulo agun luni ministeri agulo agun luni tema sanga bagit sialo ki namit ki namut takunna hati git sialo siuti ki amati sialo hanuk umati hati git nikul Allah tema pichi hati git nikul tungana sialo tunga bagit sialo gitlo takwa sunait nunami utait nuna tari lo ni imapimi lo ni suna tuin na itakwa atsani atuin na lo nakitama kuninga uyakan niya atsan lo ni utso ni lo ni suna ni tigur labi ituin na lo nakitama liya pitsiya hati gitsiya utso kalua apta katima hati gitsiya hata ni kutaman na utso kalua man tema liya uhara hati haino si makalua liya apta kama tukawa yung province yung ilo ka magayangin ni tusugi yaptining suri liya susatta lo kata tema sulo nidliangin na kasualta nidliangin na kasuania kapta takwa nunakasya mayulta ino hati kiyawot kikadut siya kasuala tema magkikadut siya kasuania tini takwa niyofla labdorio ka mga ni awlat si yuyuit tamakuninga tusat siya utsa mata nal siya utillo.
1: Takko inu yusigu ammatikko adlai inu nation mingaktut ikayo kattau tisunguvan.
0: Tema taman nao yutama kisiani. Asip tigot ikaw tisakaniang kupta. Tema nunakka nguyo hatigi ngingulta. Asip tinot sulu kama yunut kama tukhoyo mullu nid. Ikaw tawaniang kupta kisiani ikaw tigit siyaulta. Asia ko ako di chalungin apta tema imalo sudi yugyo chair chaglo apta lo amma tema maligat sa suha kalo amma takwa no rakhasi majuid sulu section 35 piyon na uting iti ko takwa suli yut ake hatigi siya ko na nikolo takwa suntu inet no rakhasi majuid no sakiri daw chaglo amma ta tamon na nilay ko ting hatasi magalo lilo ko suli li tosatter hatangin apta tosatter malo hatangin apta tema kisiani ikaw tigi siya ni ko pikaso hat niya apta
1: kuyan na make Johannes atuin na yun na sa gabi apikotik sa kakan na gunak po nga o kausik sa kakan na pin
0: ila nak nakumita October ya malutaw ka tema ka nurkasya mayulta inul talunit allaw talunit tamani laboratory takkani asia ko pigar lebih ha kunne ikauti asagin hatne apta makita hati siar talo te me roti do kulia nun siar ka mag ilingani hammat inuita breed kanata me katima yingin not taman ikayo walli pa hatmat dak inuit nunangan ni inuwea luit nunabut nunabik ikauti hatta kapti tamakuti ko na hoyalim mai hatta do tema ikauti ko na niptinik amalutaw ka takwa loa arlaw yuit ikayuga hali opti ikayu hatne apti amalutaw ikayu hatta ni mata tau ka.

lakot si bisi o kaya tato may pibalid. Mubang hausano to. E halon ni pala isi ko wika may pasidiyat sa layok si Majo. Kimala o tilugo pala isi ko niga. Pala isi ko at ako hao si kaktaw lao mata ako ng lao to kaktaw talimang may unukot pinasaw ko siyo lao to may. Pala isi ko no katitsikasaw si lao to ino na siyo to may kasi ano no kalawang ito. Tako lo ang uti jaw ka may ako tiko jaw lao to. Pasidiyat sa layang ulo ni kuno jumini tiko jaw ka sa wakto ni makko pigyakin ng la palisi mi pigyakin ng mut ang malutaw ulo kaya nak tumi ako tuminik ang maluhi maju minang ang malusuli pasiyat sa sila ngulaw medyo nukhaning ito pekulo akilaw to ni palisi ko tamat sa mga nilaw takakka ni jangin na kakwe kakwe wikong ni ngani tanah tahun ni kak ak tu sangat terlalu tabu-tabu ni tak hujung memaku inu kuni lauk dilugi kangek siung miung tana Joseph ana hatak o hatau laumat naluna tau luni meo tungile ka janga nunalini kisiani tana Allah tingan inui sibulati kati mahati hanne atu Prime Minister Mick Ullumiku Joami inui amalu government of hakut kati majikalangi kati malapata inui sibulati ujut government of hakuni ngatu ilo pingaswakti akagu ilo ni kati masungumata tabani takhi ujumi inui tapirikan atamikut takku kati ma tichilau mata uki utaktu saputi jauhgaya harninganing reman lo hatu tik government of hakut go katu jahati kharecea kanirelein tamakko inui asingangin ni katu jahati sani kanata usila tani hinitawa mata ang isukhangan na tayo na ubed kingunin niyo kalilaw medyo Canadian press kunut takwa katubja katigit siya to go government to hakun takwa

0: ulumi nagajau la kape wa jun turi ngoti la kota na kai ula pasu semiyo takke ulunga ta kota to sakte chiyo api wa tak tu ne wa te kaya minik amalo ta makwa ke gak tu wa tu ka wa na patu ta kaya wa shigak tu api wa tak ngatu tu sakte tu sakte tau ne kai gatai la kanu itala manga ta ma na tau ta ika nga kai kak ta na inwe ka tu jaka te kaya yang ini ta na tau tu sakte chiyo la ngai wa pe iba mai kotu nga chikwai
1: na tu me rose
0: ay mang isa makain na kata man yung weird alam na yung kama tapos kanaya na ako si Malote apesok to ano yung apesok tiyo kata yuyumi pagtaman na tao ay kanaya kaman lahil kami utay ka nakikita na inoy kato yung katigigay rinning tusak at sakapan lay at si o tusak at sige ako mayuapiwising.
1: Tak banyak kerja tanya kau ni, kamera jauh, kamera jauh lagi mak tu sama, cutit senai makan tu sama, tu sakti cakap tak nak mohon. Tak kau tak lima jauh ni me, kebal leh anda jauh jauh, aku harus lagi sanak bay si Marlotte sa doktor hot na yung tunod inun kikita nung mayon nun katiman ng halaw tulugit June upig ang ngam na kaya ng ni tamang ni halaw ni si Bulong Metan na kina yat sanak bataw si Mayo pa ay rin nun tuwa ngayon kikita ni Kurt ang ilaw si Mama ta 10 million dollar ni kina yat ni sanak bay si Manar ngam na yung tutik ikayo ko tiyo na yung tunod inutan o pa ay rin nun sanayaw na yung tunod se vuole trattare che va catu trattare in inne pai revet a jigin itne sana ya volle andre yang nunale ne kuninga sana gaya i perdu mitti matale kanertuapik

Tama ko ke na we sana pakcel siman rayang ika ke bakun ne bebe khapte tiba mata angin lege akte tiga malate na me se rogi akte tiga malate ba reven ne ma ne ke se ke ngul ma ne mote ke te kopan nak to me ta ya we se mayok ka te te khate ge te te ka ke bakut khikerta ne kullo a tu ina te tikan ne malate ba reven ne pe tira te ne iqqinaayaat sanin lusaqqiigutaugo yaqtunik iqqinaayarnermo pilimmatsernermik ammulo kiinaujaleerusuarnermo pivallaaguttiuvattuit piviqartitaugunnertutik maannamu tikittugu sanerpartausimajuit pinernixarsimallutik ikernanikkut $25 million paerivi sanajaujutsama rijanginnut kakivakku sivuluttigiaullutit taannamaliga atua sana diau sima yung ila pa revelar ng mut pival le New York sana yau ni reyangit ini kapit si manner kit 44 ning suro sinot ini tam ila pa revin no 44 no 32 ulit suro sinot ila pa revin mo run na hatta kaya tukiulin 3 ammalo 6 akundingan na yukiulin ammalo 2 yululu di perait tama ko ikinaya tanot pivikat titinu yuk ikinaya tinot pilim masamnik ammalo awlo taong nagibatang ipagrivin katutukatigingin ato inaw titibi vammata sana yawadli atilug ipagrivin takaw takot ipagrivin ito ko ngayot ammalo ilinner namot ikinaya tanot nuna vutila tusak bitkot kikirtanik kulo nalaw na yaga sa mamma tasi vulak pa milin na yaga mo pili masam na mulo pili kaya ngu hata na yaga tuit at win na kula lang mata nutamik kaw isak na mo pili masam na mulo kinaya tanong sakita wala aktok miti matalimi niriw kaya ulo ni pili kita wala kaya ngani July 2026 takigla at tinne nalaw na yaga sa mamma tinu na vusila tusak bitkot pangdataw si Majuit, isimalayo si Majuit, miti matalimi, pigyala nagyayangin niyo kaya sa September 2026 May, ilin na daw gutitay, taman na naminaw, ikayoktuin na mo, ikanayaktin na, ilin na gutitay, personal support worker program, tusayo na mo, tukiliro na mo, nakagumotaw sa mo, ilin na nak, amalo, amilari na mo, sana ni mulo akagumotaw sa mo, sibulak tikak titik inun ni kawi sam ng mapilim ba sam ng mulo inigin iyaw na yaktok sa kitaw suhungung gunangan inun nun nalang na yagisima yunun kinaw yat piyaw batu kanataw gawa magkunginik nulo yala yikundik inuit at toktaw na kayangin nun ikayutit sa mani wangyakuti kayaan nuwakot amulo nunabutungabikun nun sangulir lunga tekunga nunabong may itang nisal na ganik nunabot Inuit Heritage Center $5 million kinaw ya sanang maktaw si mayot $10 million kikiktanik kung may nga tutik takole Inuit Heritage Trust kut sivulog tigiyaw si mamatat utaktit na suwak tilagi 200,000 ninim bakitunay inunus namin na kayaw yuit ilagiyaw luti itang nisayit sanang wagayit utak titaw na suwak tuinu na bumun naman na kinayang winak tuni at uktugo tagun na kagiyaw yuk Article 23 minun na bum ang ikotimik ambalo nalaw na iktaw si malalaw na tamakwa amyak kagiyaw yuit akitu yutinu kinaw yat sa ilulay akutiyo na yak tuit pigir janggo kayaw yuk akagulak tumi aw yaw lak ka 2027 matuyak jango ka yaw luni 2030 lak ka ammalo tabo nga asibak tulak na ngamun angun na sa tinut ikayu titsat kinaw yat atuin na utitaw batut akago ni maapin na suak daw gundang matatut sa kautik kutigot tamakulung ato ka ngayuit asibak tutsiw tinut inunut nunabong meyo nun ikayok daw yaga haptun na kinaw yat kutigot sunak kutatsanik aw lagot itsamanin lo

0: Dan nang mangam. Kami ma pinne ko si Jauda ko tu sa kira tang ko chiu ko tu sa kami nak ta palo ma ta bu e kanu no tu nang chok. Ta ko no nak ti ya bu no na bu me na la ko ma tu ko ti ta ko kai ko le ko tu sa pali ko na la ma ya si ko le ko Jauda ta nak panila. Ai. Ni pil minar tu si ta ko kaya mana ko si kaupat July 1 anu telang mang la wa pale hat telang si mi yabut nai mi ile pa mi pancake ta ko ulla ko mi sare tu ko na la ko si pe pe pe yang ada tu si ta le mo ka suang dengan le ma ta ko si tu ke yau dak tu the region and knows is up next with how you sound or talk in English and in altitude people le yo kala Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!
1: Ulukut CBC ukir tatami pibanil. Ubangah hau sangat. Dan naila kau nikah tu selau tabu tabani tak minu kuni lau tu maku kangen sumi umit canut dan no kau kata ulau mat Joseph anak kata nalo naya tau luni meyo tunggilinga kisiani lita na alatingan inu isi bulat tita kau kata makata kami amat prime minister meyo lumi kujuami dah kau inu it amaruga amat aku kata majakalangi kata malang amat dai malu ta ko inu sibulu tiga bu mata ko kuninga tilu pinga su waktu su dia ka guilo ni kati masu ngumata amalu tabani ta kami inu tapere kana ta miku ko ta tu sapo tu jau ge hanning anu kati mati cila umata o waktu tiga bu mata ko go katu je kati ge jau cere hatu galon ta ko inu asinga angin ni katu je kati sasi tatu na re hamata kana ta usila tani ang iyo ka nga natano ubat na ukalila ang mayo pivalia jula ka dino Canadian Press ta ko gaba matako kugo katul siya katigi chatun kisya ni gaba matako ko ta ko habituk si mayo ni ukyo taktumi gaba mani kamahati kang nis sa umata ta ko nga inoy katul siya katigi ni yung itum kitang mayo inoy katul siya katigi nutama ang iyo ka hakay naktut David Nivingaluk tana nirwak taulaw si Madyo may mi asinganganu tana likisene ang jokhangu kay nang nalito taw si uti si Maluni James Ituluk nukhanga kay natilugo Nivingaluk tay maupiko su tiyang narato kitang mayo ni inun ni kigakto igayak amalot taw sulay kasu si tiyang niyakayangan nireo nakakto ikanay daktingin ni kwa makatekalo niyo tako tau senet kati majakalangin no nakakang si majuno tako hak si maju gama matakakut atulak titigali no nakjuami katudya katigi atulak tau kasi o si maju pijun na tingit no nakakang si maju kati majakalangin no tako na ini atulak tau kasi lao mata gama matakakun no unika sakit tau lao to tema January 2027 go pigel lugo atulak tau kasi ojo maligak jo Michelle Ardette tana kati majakalai chibaw tangan oka lao to tako go pangna si majangit nireun ni takat siya mata amalu gama matakakua
2: the new government
1: nuta government jo car new government itako atulak ti chigia hatun tamakuninga nunalin nutuanga chatuni ammalo abitok si majuno oke taktumi kana telimami that ukare kanila tutu salaung tutusuli Sean Fraser mikanta na minister khatu jo lo di kuni unika michanun CBC kutau tako apso kasolam jo Amalutana CBC kuno aku ni uhakti uhatta tunuk hangna yalatuk Alec Gordon tana tuttavik Aka aku ni Fordi ni kujuami uhakti usi malaman Sibul lepang uhata usi majorla nuna bimi CBC kuno kanai zakti uluni Amalutana amis unikati si khattak si majok Inun ni kubikan ni ilau gaya kena khusus jauh hakti unang mut amal utu gaya nalu ti inu ti tu kon na ciangi kalau kata.
2: Ubang alita kutat tu palu lau si mami sungai inu ti tu aku ne pinasawa gilak sugu ilik silio mi vali si maga matu sarin na sugu ato gaya hak sugu.

Damen nedir kuşa kadar bir nefes oksijen ya vini küçük zümi. İdik kuşa kadar duğu. Demek var o idin yaptı en küçük zümi. İdik kuşa değil mi? Ağrı tağıt duğu. Tekrar nefes kuşa da gibi ne ne kutu ne teyit şiva takımın. Demek küçük zümi. Demek zengi dikse ne ne tüy namıda. Akau dunido, temak kui idin yati, pukat dagat kau magutin na ni kui na, inam mga da idin sa idin mikjun ni, pukat dagat kau magutin na ni kui na, pukat dagat idin na dugo, temon na pitka si mangman, tan aturotin na siro sa mga buta temon na, pukat dagat kau katam ni kui, temak kua. Idin niya ay katong niya tu pinasa ako du so du yaman na ay to una sa di ko tigiwang iduti tapun na nga wiki yun yun amaru nero yaman na nasa titigo kau sa tao kung isutigo tapu idin niya ti yaman na kikita sa madutigo yaman na great system ko. Great system mo kung isigo. Naman na kao sa tao ya ka kami. Ito katigudun ni yung test ka ka nga ta. Ito katigudun ni test ka duti. Iman na ito nasaw di taas duti. Iman na ito ng isigo. Iman na ito magayarok sa mga matako ng nga. Akit ka katiligyan ninyo yun ni. Innam na pinga suni. Yapi kata karok sa magamin, idag tala katigin natin ni. Kano idag ko sa kamna mga tanne, inidag to pagdera sa ito. Great system me ko yung yung iman. Nasaw di takto ti iman na ni. Iman na ito ko yung isuti. So do, tiyo wasit karok pa ino kanuin ito. Iman na ito nasaw duti. Kami kagasir ko nito tago kami yun na nasa kami sapun tago kami yun na nasa so looking what in the cell duty na ulo ka na cell duty kubo na maso maso ko si manin na cell kami tama looking what in the cell gawa suti tama ko sa ko tigin duty idin yati tao ng ako idin yati tao tuin ako yow duty. Tak kuna ni nam ne tu kasi gaya ni tema nak kita orang semang mata. Iman ani gue jauh kerja itu. Iman ani gue ni tak takkan ni atau. Iman ni tu aku yang istimewa. So nasib kita ni doa kami. Ani gue ni tu. Iman ni doktor aku yang istimewa. Karena doa jingin dengan percaya doktor na. At the college mo di siya to sa mo tapung at tawo si mama ito kasi dito ikon ni tunay ti tao dunay takaw siya to sa mo kati may kaharaw suti kati may ingi idang ino duti takaw kasi ni kautaman ikana yaga tato ng yokang yun. Kasiyahan ng kaduna ng dunay, di nga ro kaduna ng dunay. HR nga ro kaduna ng dunay. Finance manager nga ro kaduna ng dunay. Kaya mo na kaduna ng inaurong mat, kaduna ng inam na bakat karosune. Tapong ati kawat mo, ati gudri dunay kisay na rotito ro sa mama. Tämän näiden ei yksi Euroopan maa. Artikkaalle, että minä akkikutin asemaa rossilleen. Kaduna oli tunnut seuraa rossilleen. Tämä kaduna on niin näin. Aulittiin jo. Niin kauheimman jatokangan ja kauheimman instituutin. Ja en ole sekä tauksemman instituutin. En ole katsotaan instituutin. En ole sekä tauksemman. En ole sekä tauksemman. Minä olen niin. Lukta kaatu virautin nevi inyui. Teemän näiden aromman. Mitä teemän näiden aromman? Teemän näiden aromman.

0: naalakadta si Moya kama damag ko nga inunit nuna dinit hadiging ito inuna bumi tao nang ngala nuna bik tusa ako lo yakatta kama damag ko nga piwalaya lo kayo ni damag ko lang tusa nagtuwala watuti kano ipalaya nga piwalaya nga nuna liyo yun eh damag tusa ko minati yakatta to ilangagot tusa nga patugol wag kano yung ito nilo damag nalo bilagay gumalok si magag ko na kiyo sa takatuyan ng mat takbuy ko wala na kayo niyan ng mo damasimi nga at yung gali lang ko nga takatawin yung malo nga lamag ko aso alam wala innaw na sa ilo kusan nakatang ata wati ako ni sani lamag ko lang innaw na sa ilo galawat bitak ako na ipatuti tusa ka ta si mayag ka sa may tukuloy tusa nagtawala watu tamak ko ano na li uli ka patu daman na lo tupi si balde ala kuma nilya tiya ko na nasa ako na nila lakal duma kani pala yun alit ni tamana kakita ko yun
1: kanu tiki pimaki utiki fa na araw timit na rakat takso na iling no
0: eh zaman na pimaki utiki baka ilipala katatugot doon alit inutitut o kagaw tiyan naman amma pinagay yun na tiyan naman inedlo naalata ko tiningin ni makunin nga hivalda ila kanipalya yun aso alo tamakwa ikayo takapang mata amasmi nga kanipalya yun ni pinagay yakayalin ni inna nukapya an damakwa lo nukapya awla kata su tusa kami nakatang mat damakwa lo atang at tumi kuya o katang nati o kuya o katang tiya suti tamani pagkita kami awla ko lo yakatak si mamata le mga upang kasang uli lang tumi maan na lo nangyayang naksibalde yung lulat tuni taman na siku nga sulili awlak si mayo ka tuni maan na ima ko si yung kapuni de mingin na siya nga maaw tama maan na li kawali luwa katakon niya kama upang nga yaktut tuni sinitaka luwa pat si mayo ka luwa tamakwa weekend ko ilo kala ako tili ila awla ka yak patutilo asya ba kalo yak at patutin natya kasi patutin so natuin na yun ikalaya patutin ito saan na sa ato nga kasi yan tutuli ato ka na sa angat ila matuyo nga maling masuli matuyo nga yung lukya ammalo upang nga sa epulo laka yung mat kailan yung ganyan matuyo so nga mat maan na matuyo nga tiyato ni aman na kailan yung ganyan ni bigyan na natin ng mimat. Ima ko siya, ima ko siya, ako nekat. Damo nga, sige ka natin siya mimat. Kailalagay. Damo ko alay, kailalagay, alang mo at, dahil may tunan ni, dahil mga lima, isa ko siya rock sa mga mani. Ila, inuhit ako pala lang ala. Kawayakat tayo na siya mga mga. Alang mo ang inatay ni Tugalin ni pinasusong mata. Tako yung kalaw to siya, wala ko lo amay. Tusan lang ilaw sa manangal kumakul ni nga kaulot to nakakuta ni. Tako ka lang iti akatil itaman. Alang mo ang inatay ni itaman ni pinasulong wapat.
1: Kanok laik pigusupit, pivadlea yudra kajigigi yaw na yadra kapit. Kikiktak joang mayo no.
0: Eh damag ko ito tusa ko may nakatang at nunalik damag si mga nunalik ni pibadliya yun eh daman na nagkita gamit tusa ko na sa angat ila ako na ko lolang at daman na dito bigyan ko madilaw migag ko

Atok na nung makawin sa aktiyo ni Atomik. Dahil mali, tako na nga umay ang natin ko ni tili yaw lunga kawin sa aktiyo ni ang matap mga umay at mga mga ikiko yaw lo sa mga makukutik yaw lunga ko. Tapa mga umay at mga nanisimim mo pala atin lo. Asila ikilila ko sa mga mga umay at mga matap mga ikiko yaw lunga makukutik yaw lunga Tako, si kumakaw yung salagay patago, tamani si kumaya katawlunga, nanok takalingi kalong mga uwat sa katagay hang nayama. Dahil may lawak tawlunga, asila ikimalilaw sa mayong atapaw nga, nanisibin mo. Tabang akikato, kami nga tuta. Pingaso ako si Limatya, nanisibin mo kasalok sa mayong kikato, kami. Tamako si kualuit, itiyutok dawakaluit, tako si kutokaluit. Kano iyo tiga katong mga kawa sa tao katak tutik dahil mga ako niya tapaw nga ako tigil ako sa mga tigo. Tapaw nga tuta taman si kualo iyo yutak wakalo ita makuha makuha nasa ututigo utu tikut kano iyo tigil siya ng mga ta kawa sa tao lutik dahil medyo lo ako sa mga tigo tapaw nga lima nani sibim mo kasuang natin ni. Masila tapi kanilok tilutan nani sibim mi ila tapi kung ato tanan ni si Bimot dahil mali hangat si Kuki sa ni utak ay akala ko sa mga matay si Mani tapang nga nani si Bimot kikiktok gawa mo hangat si Kuki kumang na nakitawla ko sa mga ma kasi ila hangat si Kuki utak asawalak tunga tapang nga nani si Bimot dahil si Mani hangat si akaw na si mga nagsaw katala ko sa mga kumata kaw tamang nagsaw lutilok. Tabangan na ni si Mitzi Matalimoto na lang sa mga kangada sa ko. Akaw na siya agad lago. Kikatok na lang ito kalakar. Mitzi Matalimoto ikilato na lang nga. Imanli. Kaw tama, tingasaw ko sa tama. Ulo at ako siya. Kanoto na. Kangada sa ulit tayo sa mani. Tayo magalalo. Tikigalang na sa ako sa makong mata. Amalo sila. Akaw na ako na lang sa makong. Yuyangan nila tayo sa mani. Mitzi Matalimoto na nga. Mitsi matalimingo ya kain nalilaw sa mga maako ni Kadla. Tapi kang mga kitiyakad yung alo mitsi matalimot. Kao yung malakang kitiyak to yak to nga mitsi matalimot. Nuna liyo asya no kayo kama. Kaya to kawing nga to nga. Tapi kang nilok tilo nga mitsi matalimot. Kaya ko yaw lo sa mga ma inumot. Tako lo sa mga kitiyak to. Upin na nga tako lo sa mga nakitamak ko inungit. Tapo nga kayo kama lo. Nuna limot. Kau yung mga itugilo tako ano nalit. Tapos manilak tilo nga, mitimatalim manilak tilo nga, dahil na, sunaba, inyo ipiyon na uting at go, to sa kawitiyak to gulo, inyo ipiyon na uting at mga ta, kana dami, pekoyak lewatigot, dahil na, pekoyak lewatigot, ili sa kaya itigisi mayang at go inyo itilk tau yu ala umat kamalaw si magamatasi mga suar dahi sumane inyo ipinyon na uting at go itilk tau ala umat kana tau gobo makungan ni kuinyo na nga nun alo nakti tau lune inyo go ipinyon na uting at kana tau pekoyok lewa nga ta iluan ni itilk tau umat itilk tau na nga tau lo sa mamatay sumane tapikan ni silang amit yung matalimi. Tamakua ini sebelok di pelik jual ulang sama mata tais semanik tais semanik lihat macam jual ulang dengan nama sulit jual ulang dengan mana tamakua ekam malang hati kita kua makua saya mati lo gama makul lo pelik ringit mati jual sama wajib magalok sama jual yang ada ila ini awalnya kita ulang sama mata tais semanik. Pijun nao tingat go pil tara umat kana to go mako ngini ini pijun nao tingat taan na loa ngotil lego mitzi matali maulok si magama tais sumanil loa tais sumanil tayma mitzi matali meitil lunga kaya kuya ulok si magama inumut takulok si mangit jatan innamut innau luni tayna tais sumanil kaya kuya ya uvanni. Asila kaya kung mga ang anulok sa mayong atay sa ma innaw
ilama me ana nuwat tu alu gama kaya kon mga angan ulak si mga ma upat tu gulutan upin na kan upat tu yung mamat kanulo isumangin na ma makutya may nasutya matay sumanik tapung nga kama tunga suti tiyatu ni nga anganu takuyaki ukalu waktu kulu tunga na tiyangat kuwegi tiyatu ku pula nga yalila ko sumaga ku pula akong mga tapani taasi mi nga ukalaw tibali yalila ko sumaga mga taisima kaya ko yiyaw inna lagaulo ni piyon na tingani inyo piltaw ni nga ni ukaw sa kalupto ni taas mi nga namasangin na ila namaging ito ni ito upin na nga ni taan na inyo piyon na tinga piltaw yung araman unikaw sa kibali alila ako sa mamago ukaw sa kibali alak to ni uwan no taan na piltaw yung hangin ni nga ni inyo piyon na tinga ukaw sa kalupto ni ilisa kayaw sa maningan inyo tapani kana kami so agay hangin ni ngani ukaw sa kadala ko sa mamma ko dahil suma ni lumakulo ang ama tukisiyan ni tiyak tunga ukaw sa kalawangan ni tamakko ni nga kisiyan ni kingo ni alo ako taman na ukaw sa kadunikagal ako sa maya nga tukisilitayin na lang ako sa maya ka ima kakago kulit unga taano anig ako sa maloktid lago kisiyan ni unikaw si maya nga tayin na kano unikato niyo mga tukisilitayin na lang ako sa maya ko tako kata lang ama tayo sa mga unikagal ako sa mayangin ni matumi nga ukaw sa kalaw sa mamat inyo'y pinyon na uting ago taan na piltaw yung hangin lang ito tamani inyo'y nunangan ni inyo'y go ilisa kayo si maningat uloy kingulingin ni laguta ang inopangalo ni sakaya lagumangat taan na unikagal ako sa mga magutay suma kanwala unikagal ang mga tukisiyal ako sa mga itong wawuloa kisiyan ni kingunito kahalo ako tukisili tayo na lang ako sa mayaga taan na unikagal ako ukalala ako sa mayo uwan no ukausugil ako sa mga maguman na taan na ako si utilin niyo inuipiyon na utingan ukausugil ako niyo ulo kung ulingin nila ko tago inyit pilulog lang ko mangata ulo kung ulingin ni atulakat ulo kung ulingin ni taman na ato ko mangnak si mayok dahil hanga ni to kalo sila ko kalunding ani ukaw si si mayok ulo kung ulingin nila ko tago kisut sakit pali ala ko mangmangata tana unika ka nila ko si mamagutay si ma ako si util na niyotay na inyit piyon na utingan Allah unikaga nila ako sa mga maguman na takasiyo talagto niyo upangaso ang nak upangak uloy king ulingin nila uta kano ito lang umamanga kisulo sakakata lang umamanga ta ulo mitago katalok takatamakwa tayo suma unikaga nila ako sa mayangit ukawso nila ako sa mayangit tayo na ukala ako sa mamat takoyaga itiak tuku uwan nun imaili lang sa mga unikawis sa migo kinakata kami daba takoyang tugulo makutiyak tungalo sumat tayo maukat ang mga kinguning agot isa magililaw sa mga ka uwan nulo ukangat unikawis sa mga kinakata ng mga tuni uwan nulo ukasit unikasit tagaloa uwan nga lutay sa mga tukasiyang luang itiyak tugay ukaw sa kanyangit man na ukaw sa kanyang sa mga ko uloy kinulingin niya ilang utago inyo'y kanutuin na takutitok na walang mga taupinik kulo tayo may mago inyo'y pinyon na utingan ilisa kayo itigisima niya nga kala tamisok agayahang ito uloy kinulingin niya ilang utago inyo'y takutitik yung tao ng pango yung mga taupinamot upinikot at yung tao ng pango lang mga uloy kinulingin niya ilang utago Jesus yung go to nagawak si mama kay Inuit ako tao ng pangol ako matun uloy king ulingin niya ilang kota upinomik sakit at ibali alok tilugit Inuit go to nagawak si mayangit at ako malun

0: Umi tana kana to pangayukang at Prime Minister Mark Carney ko chuami mat mahal la si malabet tok matsuk toman na picture tigilaw Daniel tusak pigilang ngayabot happy usagayaw kayin tumik tamani ko chuami dahil matuin na ang ito palo binyo kayin na mat dahil na tamaw nga pula kayak si matidlogo ammalo uhali mahatiha unna si yuwini ukay na Daniel pingasunik inunik sala palayamit Johnny Peters ammalo Andy Morehouse mik takwa tusak pigilang alakalwabot hanwilo hati ukay na mga ata kanatawa ngayok kangati kisi matilugo ammalo tusal ko tilagin niyo mitsano maiku kuwata uhago makkaumat oha hati langam miyaga ikaw mayaminik CBC mo tuin na ilingang ituming at amani kutrami tusakutila rin niyo pigiak palaya si ma ningani tayt sumanigiak tukisigo makaw matunik ka bigakaw ko tamat suminga lakak ukaguti niyak mayuguk Daniel ko na na silan niya ko ikay na matan na aking uliparil rako udlok tuttavik ko na kaya ka. Silan niya kaya ang kalawak aking uliparil rabi lamang ikay na kako. Silan niya si Bunga.
1: Hi.
0: If yung wa si Bunga. Ito alok. Kutuwa ka pimi unwak nuwuyan niya ktok sila lulag niya sunilo. Sa kiniyup, uwan niyulup akong nga ni ano kiniyak suni, 20 mik 40 mot suungo nilimik, o koni nga 15 milyon. Isan ni kilo akmi, nubuya ni akmi yuk sila luli, tuin na kayalik. Taka uwan niyulup akong nga ni ano kiniyak suni, 20 mik 40 mot suungo nilimik, o koni nga 9 milyon. Umiyo yakmi, nubutsipalaya ni aktok, taka mi ano kiloni, 20 mik. Unno asein na sakin ni aksuni 1 mic, 20 mic, 40 mic, so na halagluni okoni nga 17 mic tilugo. Inutuami nubuya hakala ni aktok, taka 1 ni ulo akuni nga ni ano kiniak miyok, 20 mic, 40 mic, so ngunin limik okoni halagluni 16. Puwag ni tumi, nubuya hakala ni aktok, allakilivalia ni aksuni unno to halaguni, taka unik yulo mitsani ano kiloni 20 mic ano kina sakiniyakto takka uwan niyolo akuninga ni 20 mic 40 mot so na halagloni akuninga 12 miloni akulivimi allakilivalia niyakto takka uwan niyo mitsani ano kiloni 20 mic 40 mot so nilimik akuninga 11 miloni ibuyivik allakiniyakto nikyo habangan niyo akuninga ni ano kiloni 20 mic 40 mot sungo nilimik o koning 7 mic tilugo. Saluni, kaya sa yuami, Raglan Lake Milo, ang laki ni aktok. O koning 7, amalo 8 mic sa niloni, huwaktami, nabot si palaya ni aktok. Tatsilak niya sa inlo, unwak. Nikyo patuhang niyo lo, akuninga ni ano kiloni 20 mic o koning 4 miloni, kaya sumi, nabuya hakalaw ni. So, yuli, tuwin na kayalik. Mini tuwin na kaya haksuin logo tat silak niya miyok ukoni nga 6 million ni au palumi nubuya hakala ni aktok so kuyo lituin na kaya lik mini tuwin na kaya haksuin lo tat silak niya miyok na kumini nga 4 million ni tasiyo yami nubuya hakala ni aktok mini lituin na kaya lik tat silak niya miyok unwa tukaw lago ni ukoni nga 6 million ni kutuwak nubuya hakala ni aktok mini tuin na realik tat silival le ni akmi jok no to hawla ko ni according a 7 million ni kan sort truck anu boy hakala ni tat silik ni ato no to hawla ko ni according a 7 million ni ta vain lo nei ni mi postville makoy mi lo nu boy ne akto so ko yo le tuin na re hak so ni tat silik ni ato ko no according a 10 million ni ato nei ni mi amalo ta vani Postville, Hopedale, Makoy Milo. isit lomo tikita si ma langa walay yut ikawala yolo hatamata na pa ako itawa ni tamat si mga sila lalo yut ingano wago sito si mayo isit lomo tikita man yak pala yok ako ni nga 12 mitilogo dakwa mo sa ho Daniel
1: right. Ah, hay na kumimagalwa, lisi lang niya sa mga kong nasa kadak na gabi.
0: Ah, nasugok.

0: Ile gi ar mae dan Daniel.
1: Hi.
0: Get that to to.
1: Get it to say cuz I need to boy out of. Hi. Ulang ok to na. Kapa mato hakko ang ayok ka hotingan ni Mark Carney. Pak na mriak to si Mahatio yun ni katitabi mo itilaw ka ni ay si Mahatao kain na kama. Kama kaya palo kain to ko dipigayaw kalas ta aknamut mi iti nguling aktamut at sili ko yun nilo takkaliali ko yak to si mayun nilo tayin na kama kala kain na mat abong kaya halanga po si lali ko ma mali kaya halanga po si email ko kain tok suli. Tiki ka loak mahari ak miti tao kalangin na kao yugut. Ammalo. Teka ni hai huye likmat katitabim mo itsiba si maligami nathan opiat ko pita atamik ko asingilo. Mark Carney lo. Katimari lang asingami. Maliti tao si kain na mayo nga paparazzi yu yat sa mga kain tunga kasal lahat. Sili. Ukalima. Kun na silloa kain nang itwilo ni nili tungas ti sila katso ni nili kito agami at sila kito agami gamillo at out chikut ani ko yao si kain na mayot haningo tikito na kalwak tilo nga mali ko yao kain na gama suli si pisik ko ni pisima gama hagi ako lumo ay titao kaso si kain na mayo nga mao nga hagi tao ya ligak to kun na si kibo si at sila kain na at sini la yao to agama hakita o yakingin na ma avane sila o san kata o san yan utak kay kala si kain na mayong o halima hatit sa kanik pingaswin na ni o halima hati haon na si kain na kamasuli amisukate o loa kala kain na ngito piso kayat tut suli katimayo along makikain na mata ammalo anigaya hakain na kama katingayo along na kain na mata pingaswin na ni suli o halima hati hakain na hunga sala palayat hulimi ikitsiri ang hawyok ammalo yani pita dan nakutuwa miyo inum marik makivikut ang ayok ha gaya hatalok tuminite tumanik ammalo makivikut ang ayok ha ang ata tungaliani anti more house miyo halima hati kaya kung nasikain na rin
0: Daniel amisun ita ko kain na kay inuwi si bulakti lakangin ni tamang ukiok na to may pisima yun.
1: Amisun ko tao kain to inik ko kivali miyo ya ilunun na bong miyo lo. Aba ilunun at siya bong milo pisima yuit. Aba ilunun NWT nguyumik tay kani pisima yu vinyo kain to amalo amisun ko tay halo na tao ng pisima yuit Mark Carney up kamayi risu ngisi kia ready malo takko alo atili wak to si mayo atili ngito kain to CPC ko sala ato a mi pisi mayo CTV good Canadian Press mi pisi mayo nunat check news ami so kota kain to inuit malo tamani meo takun na kaya kun na si kain nang imiyut nukhanga ditao kain na meji makoa
0: inuit takunia ko mayo vini itatitaw hatta to vini kay nang ito dai ko nga kating nga view yo mo
1: takunna hatta kay na ho nga iti ajuin na ko mayo hakma iti raswak to ha kay na mayo imaha kay wala ko si 5 minutes laka itatitaw ko na si kay nang mayo tay na to kanilo takunna kay ko makain to actually ko makain na mayo Mark Carney mi nukha nga dito ito na kain na mayot. Tay malaki kamagayot sa mat, ipigayot sa ngwat sa mat. Hanwing nga siya niligay.
0: No, tuwin na lima no, upataw hayang ito dito yutain na kating nga view yun.
1: Yupalo kain to.
0: Ilitsilo to sa

0: Kua pimis usi namo tuin na nimat kita kaya kasi.
1: Ah, haya kai nang ila ko kamaga ya ko la kai na hut suli sikia wedi hak sutilo akin na ge ya limat siang ini mayo tilo ko na ni limat sia kamaya hat sa kai na hok.
0: Tamau na ku tua tu sa utinga ko tu hak hauman tikilangan ni ngata kana tau angayok hanga tamit sanut. Allo kaya ni limat siang aku kamagi yau kudulak kau ma upalang aja lima siang itu hemat kau yau kalau ketiluit polisi kau tingin nut pilu kutu palo walai kau ma amiswal nolu ni tak kau yau unna sing itu tenna karena tu angin yau kanga
1: sila me utak ketilunga makko ni tak kau kain nake bunga tamane meunik ait pangovik kau suni ait pangalo. Inu magalam misuni sila me utak ke kalakain na me jui tako magalapit sa me umakar ni me akunya lo imma happy nga suni kay wala ko sa kodo ni sila me utak ke kain na me jui
0: tagali katinga nila ringano tay na katinga hataw ma karni itik titaw kaya kaunge miyo silo ni tay kuma.
1: Kaya kain nang ilago hanok lo ni imaha tu sa katsato lak tu pita ukhali maha tigili tu aw ko.
0: Katinga kin natilawi anigya ha kain nagabi tay kuwa uha hativin tiyato in nakukti giyak tu suwit. Hangalik ya piyagay lang ayo vini katinga ngayon.
1: Pinga sungo tuak pe ko ila makongo kay tuak kala piyari lang ka into pingasong ng palo iswak sibim mo abong ay upay lang ka into
0: ay tama nga pulare at itaw lang ayaw bin
1: mana day kaningin na tutsay sita mang upalo aw labalya lang kulakin na mata
0: namin ilwi na hangat tayo hakawayo tayo na kanataw pangayok hangat
1: ako ka into kung namibili ako nasa kanang ito lo alam mga makisiyanit. Char tok tu venio kain na may yui erinuiko supok tu linga go takwa at chiring ito yui tik tik yak katu veni
0: halo na ano nang ani piyo alwin
1: sutilo ammalo immaha ikhalun ni uvalo nakikia okay tatu mi pisima yu veni ummi yun
0: taga ullo sain na aula lang anakak tau haummi yui piya ka ito akoti.
1: Langan nak tahu kain tuin ko.
0: Sinita tuhalang kong itu luni. Ino tuin naung itu aku ni.
1: Sinita bicara lagi lok mah.
0: Oh ne, cepat mikon nato halualan. Hei tak ko dipilih kain tadi tu sahaja tu si jebut.
1: Day.
2: Mana kat tapi mitunga. Kana taup anga ka hutinga kabamakuni kabamato hakuni Mark Carney katitabi mi mana katinga hatau wallai mapita atamikulu mana katinga view yumi angi yumi ohalima hate hasimme jonga salamik salangai ikitche hatau ikitche ta khina khulliu yumi
3: khullimi ikitche kaina honga kain na sunga ukwe tao lugutan na katinga na ikitsi ko daw sa mga may ikitsi laki kain na kung apila kaya lang ma ilok ko si tino kuli ba
2: hay uhaw si taharon sa kiri matumi nga
3: kain na sunga tabong ako daw sa mga
2: hay na kung may sala mana uhali mahati kasi medyo nga takun na kayak sa mga takto ni kating ngayon ni Yani Pitami. Yani ngay?
4: Oik.
2: Hanway katak kali, Prime Minister mi, takun na katak yan, ikuwak daw si Mayong Makilo.
4: Ano, hoyaw ka ba ma, sa imo kayong taka, katigyok siguro, sa labi isak ko, takun na sa wotsiguk, binasaksitikan lang walay kami, sa mga man nakuktok.
2: Hey, sila pak kata ko lalo na kayo naman yun na.
4: Sila pak tayo kayo naman na. Makipikwa pa rin sa may lahat lumit.
2: Hey, aso sa'yo mo ako na si Tsela ko kayo naman yun.
4: Aki tayo si Makama. Tikiti tayo ko sa'yo mo ko yun. Hey, mo ko sa'yo na kayo naman.
2: Hey, aso. Big cut si niyo kayo halak sa'yo.
4: Iti sa mga ulang sa'yo mo ako si
2: Prime Minister ni sa'yo mo ko si Malikivit.
4: Ah, hatta semanya

0: ei ne reu ria lang ta kanoit ta uga mai la kanot no karanot na yaganot ta ko lo khatangut chaka kek me hai chi so tillo na kok me ta ka tunu ani tunu ko nille ko ma bisi khanu wala king oli pa rele rak pinga sunne ranu tamat suinga a pitcho te haksu ti khavi mata ne re wigalan nagit tanna no kara alan nille nille roma vallema to sak figila ne tavon
1: a he ni chal khonga
0: a
1: ne kop mik he ila ne suta khavi ma titsingit suta takunga sinna kainagatta ilagi ng suta 40 years old ni pinasulak suri piso nga kabit takani ko makain na kapta takani ko nakok sa sungalo Prime Minister Tikit Kauman ilin no picture te hakso ni
0: yung binyelo yara ka
1: sana tunguti taong ngimi bit
0: takungi na kulon ni tayo
1: langwa langwa to alo mga tuktawi sungo kata sungo kama tay mga niyalo pinga sungo doak ma nunakuyo si tsunga nalaw ka si sungo kama sune o hayaw lang ang mga

0: pienso algo si lo yo juro coño te enganga yo casi te quisimos lo yo tú te vegas cual chungo jala que te tiene wey o jala que te tiene lo yo bache no catac vico que si na galat tu viña lo gan poli si mo no catita lo yo mi gama tú te vegas cual chungo y yo no si lo yo vivo no no y que chivimo pinga sungo tu arma te no no wasi sungo gama si voy a chajo mga te kunia galat chungo poliisi kun hammala jo pojaa malittausia sillä on minä. Lakuva hattakaa tuttavikas kuoltuun. Hei, näkö mi tuinna hunga akkunea alpina suga vittaan nalo CBC nikilottanga CBC mukaisia nillari nyivalli ja sillä on siemmi ma nuna mitiko miettu killuhtia lua tanna. Anga jokkaan otillunga heiloksi magavi alla vitsa la initsa harja mago CBC nutami sana sungi sin illumi namminek atta to gat sana hini loksi mamman dan na yummi villo hotialo no illa hisi mamma CBC pianga vigitsu go ini halato ang matta makola singi initsangi la ini oga yakmi jui illa ostitik no namitigo miartilo alla vitta siaksuni Lauksi mamma lagu matu hinta ka CBC mi pigiaksi man lagu mi suni takka ni mon. Hei, nakuk meik, tu saa su ngugatta tai mga ni pinni. Kingu si makai na loktu langa utsa uyu, nukha kami onak ni, nakuk meik, angayo.
1: Nakuk meik nukak, Alan Gordon tu saa tapasi. Nidli kuma joha ginawant sa tu kangu sa tui nalimat siya. Ngumata. Nakok may magyalo hay gatsi ni rio kay nangin na ma. Pagi yaw kaya may nakok sa hunga. Nakok may gumamisunga misuning na lahat tulimanik. Pinasuhatik kay no CPC kung ilunal rin nakok may miyaka. Alla tahti taulaw yung may na kadivik nun ay lima kawamakot ang alukhangan makimaklamo. Opi ko su wala yumi anak ko may miyaga maki to sa tuakpat. Nung nalin ni to sa katsanyak di lima giyabot na kok may magayalong miyak ka ikayot siya sa mga mata. Ang malo tayo ko tako hatalok taka wani tako niya hatalok tuwit ukhala hatatuilo pulakya hatatut akotimilo katiyakkanot upigus vallavio hattagama ammalo aittutao hattasunga aittutao langa jokinanga aittutini nakok meitakka teikkoa haitse hattatuit hanurilla nilligeami nalo levalleen sigirama saami ei aittikallagi viit atay munga Polarek tigi katalog si mami sa wit nuit sa katalog wit nuk kasi ka makisiyan ni sa amin. At yun ay rek to kay. Ang
2: mami sa wit siya nga lo, swing umi, naalawak sa mas tiyo nga, pinasuwa ka, pito diritsuwa patay yan.
1: Aha.
2: Many times.
1: Nakumi sa amin, ay gabit. Nitsa gella hattalak tu sawgal waktu nga apri jau guma tanyo apeksu guma pawan ni hanu gala ki magum na hattalak ta ka
3: ali
1: hey
3: hanga akau logo CPC kunila wenga si mabigo
1: 1986
3: hey 40 years
1: 40 years mulak tu lilok tu June 6 mutillo pigialok si magama June 6 1986 mutillo.
3: Hi, congratulations, Magyal. Tukyo ko na sa mga
1: nakokmik. Ang malo nakokmitan yo. Kaya si Titi lang ang lagavitat sa mga tuttavin mi. Ikayo kita lak pala ilak sa tillo takyo lak to mi.
3: Hi, hindi.
1: Kaya si Titi lang ang butit. Ikayo kita gumalagawihan o wala apik sa tayo katalang ilatit. Daniel.
3: Hi, Magyal.
1: Nakokmik.
3: Silin niya siyong ako mawit?
1: Ako. Silin niya, tuwin na lakit. Tako ay, takasimayit. Takong nakalatupalo lang matulit.

0: naman.
1: Hi. Ako mo yung mga ilwali. Sila po hapat, kanada tayong walak to mime, ilang alak to igok. Kutro ang happy mate. Suyo kayo lakto sa hindi ka lito akpan niyo buya balo si ilo dik. Suyo lakto to yung nakayak sa tilo ko. Kalo to yung nakayak sa tilo. Ulukot. Ano ko lak niya nakaktatak ka uloan niyo lakon niya nito mik 20 mit 40 mot sungon limik. Hukko niya lukok plus 15. Sa ni kilo amilin niyo buya lak miya ko. Suyo lakto to yung nakayak sa tilo. Tak sila kayo lak niya nakaktaw yung hindi ka lagi ito akpat. Ano ko lak sa hindi tak ka uloan niyo lamik sa nik 20 mit 40 mot sungon limik. Hukko niya haklo tilo plus 14. Umiyaw yung milyon na po yalak may yukok. Suko yulok tatoy na kaya hakso tilo. Ano kailak suni? 1 ni tumik, 20 mi 40 mo sungo na limik. Ano kaya nga lo? Ano kaliw milak niya na kakta? 40 mi 60 mo sungo na limik. Uko ni nga lo plus 20. Inok tuwa milo. Suko nilak may yukok. Ano kailak suni? Suko yulok tatoy na kaya hakso tilo. Ano kailak suni? Takaw lo 1 ni ulak kuning ni tumik 20 mi 40 mo sungo na limik. Oko ni nga lo, plus 25. Pupag nito milo, sikin nilak mi yukok, ano ko lak suni? Takaw lo oan ni o lakuni nga nito mik 20 mit 40 mo, so nga nilimik. Oko ni haklo tilukok, 27. Ako libi milo, sikin nilak mi yukok, ano ko lak suni? Takaw lo oan ni o lakuni nga nito mik 20 mit 40 mo, so nga nilimik. Oko ni nga lo, plus 20. Ibu yebi mi, salo nilo, sikin nilak mi yukok. Ano kaya hati ilak niya na kaktak? Niki ulo kabangan ni ulo akuningan ni tumik 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Uko ni haklo tilo plus 10. Kaya siya marak ng like milo ko sikin nilak niya na kaktak. Uko ni haklo tilo plus 12. Huwag na milo sikin nilak niya ko. Nubuya lang milak niya na kaktaw siya nilo. Uko ni halak tilo plus 9. Kaya sumili nubuya balulak niya ko. Alak ili lang milak niya na kaktaw siya hindi kalagay ito. But ano kalak siya nilo kabangan ni tumik 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Uko ni haklo tilo 13. 13. Aw pala milo no baya balulak mi jero Allah kelele milak ni anak ta suni tat sile ge lak ni anak ta ulak ut anu gelo tilo ni ki ulok kabang ni ulak ni ngani tu mik 20 mi sungo ni lemik o ko ni haklo ni lo plus 9. Tasi yo milo se ni lak mi jero tat sile ge lak ni anak ta suni lo ulak ut anu ko lak suni ni ki ulok kabang ni ulak ni ngani tu mik 20 mi 40 mut sungo ni lemik. Oko ni haklo tilo plus 14. Daman ni kutuwa misik ni lak niya ng akta mi yugok tat siligi lak niya ng akta usta lo lagot. Ano ko lak usta lo ni kiyo lo kabangan ni ulaku ni nganito may 20 misungo ni limik. Oko ni haklo tilo gok plus 15. Kaya sol tuwa milo sik ni walo lak mi yugok ko ni haklo tilo plus 15. Nung natsiya po milo na inamik sik ni lak mi yugok tat siligi lak niya ng akta ulagot. Oko ni haklo tilo plus 10. Amala hope deo post veo makkobi milo sik ni lak mi yugok no biya lo tilo. Ano walak niya ng akta usun na niki ulo kabangan ni ulo akuningan ito may 20 misungan limik uko ni haklo tilo plus 14.
0: Tanya, nakumik, nilikalapi ko matsungaw na wala. No kapi ka, iPad ko, polak tigi suwi ako Mark. Nakumik, polak ya suwi wabit. Pagkayang ito api ko na handicap ng mat. Nakumik tigi Mark. Takun na to wan ni man na kung ato pa wayalop. Amalo pehatiga ni ula yumi nakumi waktua mitsunga ikayutsia suuma wannik. Nakumi ilung nasi atsunai.
2: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late breaking news from reporters across the country straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered.

Ilat ang nilaublok siya. Atok na wila nung palilang may lahat. June 30 utilugo. Nakago. Tema July 1, Canada ublo yung umamag wila. Tema pilila nginap tela. Kago, kaya manakusim. Ang mataw to sa ikasatusak sa okatin na go. Makasi wala pa amin. Tusang nakalakalo ta.

0: Taku nasak pangnak pati ang ayok katik. Nunak katik yunitjuk. Taku kiyak sa alilaw pilag paglugo. Isuak si walak si manak. Taku yasulak palak si manak. Taku yak tokta umiak suni. Nang minak yano. Kinakutuin na kuya nakdugo doon. Nutak kabo pilwak tumit. Nireugi guwap tigo. Sulit ka mikerta ina. Iman na pa si miyang itaka. Ilik ko si uma. Iswak si Walder na lotarma. Itilaw pilato yung nakuluglo. Tingon ni itilaw pilag pagli. Unungin niyan.
1: Ni pilo to hakta ukmat. Kuyan na mer pagit. Ahaya ni ukawi kakakanang narawin.
0: Aner bin meti lungo do takat talawak tuktaw inuin. Aner la tangit tingwa. Kauji saktaw. Jakam marit kama umati kau di sakta lawa ma awang sakta kata kuma nama si kama iswak tau di tok di tau baksunga lu imet tulang baksunga pilau kama ika sakta sakta lawa makit jiu miji walau miji ma ilal.
2: Tanah tu sabi kisah tau in nariak put temang kant senang mit. Marianne Tatuinin, Taksimo CV Sinipilayu, Salma Akos, Kulakati, Ngaumagu, Kuyan Namik.

Akeago aing matigul. Nuta kakso ni marzgong ni. Ni wia khaguan puigu yo ekseuma. Akeago aing matigul sila lege so akota. Kitung ni gim nuta kakpa ame me akjuk. Dayna kaplali um nulia laung. Ama kokta. Ame me akli muglu aglang muglu nulia. Nuta kak mat. Akea ko kalya kaya kami toksulawanga atuat kaya katawit kaya kung nakatawlang kaya katawkong mga

ayong ngituk rang magpekut kung isini kito walang angutit sa ulang ito walang pekote kakaluya kaluya soksone ayong ituk yung mat takpi kung nga okpik to yung makakta ila okakpungat tap ananas yam ni painilulangama angiya ko lulaksu ang nakatalo ang nakatitiyak na alo awig siyang mga manig awig siyang mga kataw sa ama ang natpilakang ang nipilakang nilutit awig siyang wakit sunaw po ama inak takalo aktanga suwak tauli niyong iliwa matukisingin naman tam tam napanat na akin nakta tigwa nga ta singitong magatiliw panat na akin nakta ukiak sa inuyong nipiksin naktayim na nutakak. Eh, ako na pinakayang hindi pinakasuhit doon rin. At ay awik sa ngwangit. At ay aktaw sugiga. Ma, panat na, tigo ba ka? May kiyo gaya. Sunaw ko tayo, sumanuta ka ako tata, panat na. Awik sa kaya, natak sa nga rung napin. Lagtutumat. Tama nga awik sa kaya nun. O, naw itagiyaw langin na makaw yung magama. Iyang nilukso ko. Ama ito akong nerama. Dahil ba, so na may pito takalarama, kawiyaw kanik po nga. Ito ko ang ilarama, uwap ting nun. Iyarak to lang malo. Pana napiyat ka ayag. Ay, so ila, ito lang yun. Ito so. Okan lo ik sa lokes o kalwa ama, so agak sa sugaong it sa kang ama. Na okan lo ik sa udik sa maglunin. Ikisingit ko ka malunin, napilag sinat siya may ako tayo na panat na. Im na napila yung ayang walawa pitsiang ipiglo ba. Dahil ma, asuila, apo tayang nakangami, iluyang nakangami lo, ananat siyang maatok pang nakami. Panat na kaya na namun ilito nga ang napak, pikiak palak po. Anialag palak po nga, panat na lang nata, anib lumat. Kimaya loa mo. Kaya wala lang na. Panat na ang kaya na namuwag pigo. Anil blungat. Dahil ba, suwag tao na ang makawi magam. Tiyad na lipiluangit ko makawi, yaong itsiyak na ang aluang magama. Kanunga saan itsiyak ningin na makingumuntu kisina ama. Aning mga mapanat na lang mo asaktok sunigong. Marulak sunigong, takula kami, pikiak ta kama. Awik sa nga kumalawa maluit kay kami. Apsuma, tiguyat rakin na kami, napin na kami. Ani at lagyak palak po, kananat siya ka isumalang naso. Kami lalak tiligo, itang mga. Tatbagok suniang isuni, tatba uuk tulang naso ni nga. Panat na kaya kami na. Namun ilin na ako na niso, ane-anik kibong ako. Iglakso nilugo, okakpo. Akagaw lang yun na mitawa, ane-anik kibong. Piyot ang nalunaong nito ang matawa. Suto ang nakpaw, napito ang nakpaw. Oo yan, ane ako ni. So ang ilaw ko ni tayo ng lago, inuya ako dito ako iwaka. Isumamingun nga tayo na isumalakso. Ane katala ako nga kong kakakalak sa mga itito ayaw panat na alatahin na kayo ko. Suyo ko kumikiyak mga upag ko ikitin yan. Anahanat siya nga kaya lang na suni itaging ilawa kami nga. Inminik suyo ya kataksu. Ito kalawang mga mapanat na lang itsiya may alak suni. Apakilak pa, panat na tiwala ako mo. O itkaksakilak tutulong ang kong. Kain nga kulit siya may alak suni. Kano ka maim na pilak ta ka. Tiulak ta ka luwa, uba luwa. Tiulaw ngita ka. O kakama. Ano na siya mong kao, diba? Panat na ang namo pilak. Kawi mang nilika ka na nilak. Mga suyo kilago. Pilak ang ni. Ingok ko. Uba ko, awlay yung analunang ito. Panat na layak at nataangan. Pikiak pagkam. Aso ila apeksok lawi lang mga kaya siblo nga lo ang iksunga. Pila wap ko kaya siblo.

nung kaya si kataw dunay o kaktakit ay sunam yan si kumit siya kangag tamay ni siya lang inap kaya suni nagligi po nga kaya ko dunay nga lang nagligi ko nila suni nga anit tangit kami tap sumi nga siya siya ang imun nagligo sula ko takak suni aso ila nanila sunaw ba uwi man na ang nakama pagtahim na awik sa kila wakalokang asang ngoktukong man nanilang mga nanulak suwa kinak tisiya tuwaking miya yan na ang utakat praka awlay at ko kami maniok ko matayang nali uwam din uwi may nakat siya may ang ulaong man man taik dahil ma suwag daw ng isang makaktutak daw mo ni panaw traksin na nila ang mga kapya si utak daw ka iparain na gawin ang iniblo ni amin mo sila ako ng nila mo dahil ma unip ka ang nama ang utak at ikatay ka ang matkayok niyo tamo ato ang tunin ng magusakyan ng ma ila ang nagsama ananama ang ayungata uwa nga takpikong nangin na matuningin na sa unang mga amisunik pekaluak nangin malubog damo at pamigaan nilukso kaya naksaksimang migag ko dahil suminga ugwa ka matam na to sa ayumang magawang utakatima damo at pang ataw sa unataw-taw yung nalang ming mat dahil sumani dahil suma ilang nga gusuli ang iyukto lang ang magawang magkuyaw siyo nga kaya magsuila ako nga talbo pilgublo nga. Masuila, ilikta ko tiyaw blo nga. Tahan na gawang ayok aksilubo, magsong na akam. Uita ako mga lagama ko, ang iyukto lagama. Kamit ako yaw lagama. Kami si yukulu gama, awyak ma, upen lang man. Magsoap ko, akata ko lagok tawag kalwakso nga. Now, miksulak ko tanga iswa akong nekpok. Tawam na, inilaw taka tamaw nga taluliurit talang masunaw ba man nakipinga mo. Talbo nga nablunod, taman nakipiyo ayok, pinay mablugo miksuin na nga mo. Tawam na sunantak akong nang man itilwa. Piyak sa kangilang man miksu may alialak sugo, umang ilak sugo, umang nakakapta kisignik. Merso may aksi mang ito. Kripiyot siya may ang man inirak ko. Takutigi alaw ngiso ko kinamulunin. Tupeng may napta. Uyak ka mong at kasok so ko. Kripingay ang yak ko. Pero blugo. Dahil makipingay. Anit na ito ako mo. Pero sige ako nga. Takuyaw na kami. Sakyan ni Galo. Dahil na lo. Ang alaw ng manuli alaw ng sakit na ananat siya kalo uwap tingnito. So namin kaya rin na pero sige ako trak. Maksok na kulong minayok ko ananat siya ako o kakunitay ko nga upalong piglak po ko. Kiping alo. Piglak man ko. Iglak so tiglo ko taman na amin kakilang nakpahad. Dahil mo na yan nakipilo ito. Uibya ka niklo. Ipit ko siya niyo iliyaw doon. Aso ila ko, ay ila ko ma, ikluwa niyong makso ko alang niya matuniyaw doon aso. Taip ko akiting ikap kiti si malang matat. Taip sumangat, sulo ang inasawal ako na sulo kipingagib doon. Taip ko, nuliak tarik, ututang ming nuliak ang matayim na, tulok tok tay sumanuli ang putok so yang man tay ba atung yan ikut ko ga maiklut ututa putok ka bi putto er ang apki merci yo atong man kan na putto er lete tam na uy nga aki sakto ma ko ni nuli ang mining putto er ko atay li yakot si uli ilo ang ni wingat ko ati talaksun. Uwang ali uwap tingot kami gayak to kama itigat ka nung ikaw tigiyo. Meksok tap ipkwalik yak. Sunaw ba meksok yusak yuak na ang ningin na ma.